0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya, papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan, papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad daw ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala ni Noa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
0: XFM. The Music of Salvation.
2: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngala ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngala ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM. XFM.
2: The music of salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM. XFM. The Music of Salvation.
2: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito.

simula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan,

Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang

Salamat sa amahanon nga ato nabatian makaturan. Karon ang adlaw sang kaluwasan. No, muni ang nami makaturan mintras abierto pa ang kaluwasan tungod kay pwede pagit kita makapalapit sa Ginoo, mag-aalagad sa Ginoo, at the same time makauturan aton mapalipay ang Ginoo kung kita nagapalapit sa iya. Magapangamoy danay kita mga kabiyanan. Dalayaw namon nga amay nga yara ka sa kita saan sa mga langit sa sini nga kagabion kami gid nagapasalamat sa imo. Imo kami gitipigan halin sa unang adlaw sa semana tubtob sa sini katapusan nga adlaw sang semana nga amo ang adlaw nga imo gin pahuayan kag imo gin pakabalaan kag imo gibendisyonan. Ini nga adlaw amo ang luyag nimo nga sundon sa imo makanakan agod nga ikaw ang amon mahimaya tungod kay ikaw amo ang nagtugas sa langit kag duta. Gani sa sini nga gabi kami nagapangayo sa imo sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kag unahuna agod nga sa diin amon maangkon ang imo pagpakamayo. Ikaw magabless sa tanan nimo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio subong man naga-live through Facebook. Kag amon man gina-invite ang imo yung Holy Spirit nga among magabukas sa amon tagipuso ang kunohuna agod nga sa diin amon maintindihan labi na gid ang imo nga mga kasuguan maluyag nimo nga ihatag sa amon agod nga kami magaalagad ukon magakabuhi nga mangin masinulundon dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngala ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay, good evening sa tanan nga mga kabiyanan. Kag welcome, welcome sa aton nga palatutunan. Liwaton ko, happy Sabbath mga kauturan. Amo lang gini ang kalipay naton mga kaabyanan tungod kay wala naman kita work buwas, no? Kag naga simba kita sa Ginoo mga kauturan. Okay, kag sa sini nga gabi aton nga ipagatamyaw ng aton nga mga kaabyanan before ko malipatan, no? Live nyo nga makitaan sa XFM Iloilo 100.7 sa gyapon ng inyo kubos nga lagad mga kauturan. Kag thank you git sa inyo nga pag-join at the same time di magkalipad sa pag-like and share, follow aron nga sa diin updated kamo sa tanan nga mga videos o kon mga balita sa sini nga istasyon makuturan diri sa Iloilo mga kaabyanan. Okay? So, follow nyo no mga kauturan agod nga perminti kamo nga mata update sa aton nga mga balita especially sa pagtudlo sang ikaayong lawas kag sang aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, so sa sini nga gabi aton pagatamyawon ng aton mga kauturan, no? Unahon ko lang una si Brother Rick Sadaba akon nga amigo da. Brother Rick Sadaba, no? Maayong gabi dira kag happy Sabbath Sister Pinky. No, maayo lang ang pagpamati dira pero buwas, no? Nagapamati kada subong. Hindi tadanay makalakat dito sa San Rafael, no? Brother Rex tungod kay may ari tayang kantuan o kon may atinan kita diri, no, sa ano lang, no, diri lang sa aton sa Iloilo. Okay, so pasta danay buwas, ah, no, Brother Rex, basi kon ayawang ka na manulat da sa aton aton gina sugatan, no. Sige, so happy Sabbath na lang. Kag maayo lang nga pagpamati dar ba dire kag Sister Pinky kag sa imo duha ka kabataan ra, no? Sister Stephanie kag Sister Abigail, no? Good evening dira sa inyo. Kag subong man dira sa kay Sister Kaning Sumiho Isma, no? Maayong gabi dira sa Barangay Lag-an Kabatuan, no? Isma family, no? Maayo lang nga pagpamati kag subong man sa imo uto dira Sister Marilo Saragusa, Saragusa family. Maayo lang nga pagpamati man ninyo dira. Okay, kag God bless, kag happy Sabbath man dira sa inyo. Okay? Kag Sister Magdalena Rabago, no, maayong gabi man dira. Sister Magdalena, kumusta? Kumusta ang aton yang life dira, no? Always condition. So amo nang nami bala siling aton yang makakaon nang taka sa kaadlaw katatlo o kon kaduha man. Ati importante wala balati ana. Okay? So happy listening lang dira, no, Sister Magdalena Rabago. Kagkanto ta diri sa dirita naman sa Piyak nga sayda, no, sa Dumangas, no, atong ginatamyaw dira si Brother Paul Dumagit kag iya pinilanggang asawa Sister Mary Ann Dumagit. Maayong gabi dira kag Sister Maribel. Maayong pagpamati upod sa imo dira nga darling kun ara kag sa imo dira nga little di naman na little, no, sa imo dira nga
boy okon bibi boy ha sige kag subong man dira kay brother President Jubel Palabrika no maluko ara da sa subong happy sabat lang dira sa inyo no mailang pagpamati man kag kadto ta dire sa nalipatan ko pa si brother Jan Sumugat no aton uto dira brother Jan no I miss you kumusta no padayon lang gid sa pag-alagad sa Ginoo ang imo nga natun-an nga mga palatukuran sa Ginoo maintain o ikabuhi naton ina amon man siya ang pinaka importante kag subong man dirita balik sa uton no sa mga taga uton dira mailang pagpamati ila ni Doc Crispin Hico no happy sabat doc pod sa imo dira iya nga panimalay kag subong man no kay Pastor Estrera Carlos Estrera Senior no may gabi dira kay nanay kag subong man kay brother Joseph Estrera kag sa iya pinilanggang asawa Sister Lalay kag subong man kay Sister Rachel Sanseda no sa iya nga mga kabataan dira kay Mitch no kay Mark kay Michael no may lang ang pagpamati ninyo dira okay kag subong man kay brother Emil Burakit no good evening brother Emil happy sabat kag subong man sa imo pinilanggang asawa kag sa duha nimo man ka kabataan. Okay, kag sa ibang pa din ang nagpamati sa uto na, no? Mahilang ang pagpamati mga kaabyanan. Kag subong man dirita sa Liganis, no? Atong gitamyaw siya po na atong nga amigo, ah. No, brother Ronel Olbido, no? Kumusta, brother Ronel? Daw lawig-lawig nga way na kita nagkitanay. No, kumusta ang panisikay-sikay kag pagkangalagad sa Ginoo? No, gabay nga padayon nga mangin madasigon. Okay? Kag sa imo pinilanggang asawa dira Sister Chuna, no? Kag kay Sister Julina Sunyo may gabi dira kag sa imo utod Sister Julina kay Miri kag Maria kag sa iban panimo dira nga mga manghud. Okay? May nga pagpamati lang kag kay Sister Chi Faith, no? Good evening Sister Chi dire sa Haro, no? May lang nga pagpamati dira upod sa imo nga family. Good evening, happy Sabat man dira sa inyo. Kag subong man atong ginatamyaw dire si Doc Erwin Lapos, no Lapos family. Dire lang gyapon sa Tabok Suba, Haro. Mailang nga pagpamati kag happy Sabat man Doc Erwin, no? Kumusta? Pusi mo pinalangga ang asawa dira kag mga kabataan. Sige. Kag sa gyapon no sa mga naka-live subong, no? Are dire gali no si Sister Milani Cano Butron, no? Sila yung diri, happy Sabbath, watching from Iloilo City, Butron family. O sige, ako ni galing mga kuani, mga kababata dito sa Mindanao. Where kayo sa Sister Milani, diri sa Iloilo, no? Subong, ti ari lamang ko diri sa Iloilo, subong. No, ayok nga magkita na kita, Sister Milani. No, hidlaw, mingaw, nagiko sa inyo ha. Kay dugay na, no? Pila na katuig, wala ta nagkita na eh. No, from Mindanao until now daw mugwala na kita nagkitanay. Pila pa to mga edad sa una, no, mga ulitaw pataw si ini Sister Milani daw bata pa ni sa una. No, kay daw ahead ko eh. Sige. So thank you Sister Milani Cano Butron, no. Ang yeah, mga magulang ni amo ni akong mga kabats, no, sila ni Toto kag sila ni sino pa to? Isang manghod ni Toto, no. Mayong gabi ilan dira, happy Sabat sa inyo, no? Kumusta ang inyong pag-alagad man? I hope nga malipayon ka mga nagapangalagad yapon sa Ginoo. Sige, so thank you, no? Sister Milanicano. No, duha gida dire gi ko no, sir, happy Sabat sa akong mga bayaw diha sa Pututan, Iloilo, no? Barutak, Niebo, Iloilo, Jerry Butron, no? And family Jenny Butron, Gerson Butron. Ay, daw kumplito gani ni mga Butron ari di sa Kuanali. Barutak, no? Apirminte ko galbaga, Gidra Sister Milani. No, sa Barutak, ano ni? Barutak, Biho. No, ti, apirminte ko nagagi, no? Pakadto sa San Rafael. No, kadto sa Ahoy. So, magyan ko lang kamo dira. Maaragali sila dira. So, PM lang, no, ma-PM ko sa inyo para makabisita man ko na sa inyo, eh, kay Tihidlo, mata, bisan gamay-gamay lang, bisan kadali lang banding-banding, at least kabanding kita, Sister Milani. Sige, so, thank you again, no, sa mga Butron family, Kagkano family, no. Sige, so, thank you, kagari man nakasulod si Sir Leonardo Rilos, no, may gabi man, Sir Leonardo Rilos, no, kumusta?
Sige, so happy Sabbath man dira sa imo. Kag sinadiri, asa man mo dapit sa Iloilo, kuya. Ah, sige, ari mi sa kuan, Barangay Balabag, Pabia. No? Ari mi diri. So, I hope no magkita na itas termilani, no? Amingaw na giko sa inyo ha, kay dugay na tawa nagkita na eh. No, from dugay man ta dito sa Mindanao, pero ti wala kita na kita sa Subong. Subong, daw may chance na niguro nga magkita na ita. Sige, no, at PMPM lang ta. Sige. Kaksilinder ni Ma Sir Lando Rilos watching you. At sige, salamat, no, Sir Lando Rilos. Kagsubong man, kasanag Crispin. Okay, si Dr. Crispin, ginamay ako na nina. Sige, salamat. Tandaan ko na ni imo kuan, imong tawag sini, account. Sige, kasanag Crispin. Good evening and happy Sabbath, Bro Hedren, and all viewers. Sige, so thank you, good. Dr. Crispin, no, again, na naghapit kami to, pero tiwa, ito na kanadakpan sa inyo nga balay. No, mahapitan kami. Sige, so thank you, Doc. Always, padayon sa pag-alagad sa Ginoo kag to support sa Bulaton sa Ginoo. Sige. So, thank you sa aton nga mga viewers. Kung di man magkalipat sa pag-like and share, follow, aron nga sa diin, updated man kita sa aton nga mga videos. Kung subong man, nakashare kita sa ang pulong sa Ginoo kung aton ina-share sa aton nga mga family. Sige, so sa sining gabi, makauturan, hindi ako maglawig tungod kay aton oras, no? Hindi aton, at the same time, ginalagas kita sa aton nga oras. So, padayon kita sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga kaabinan. Okay, so, sang time ni Kristo, sang diri siya sa kalibutan, makauturan, iya ginpili ang 12 niya ka mga apostoles, at the same time, iya gintudloan, no? Naka-experience sila kung paano nga maghimo sa Bulaton sa Ginoo, mga kauturan, kag sa ulihi, ang Ginoo, nanginmatay siya, kag tapos niyang inmatay, nabanhaw siya, kag nagbalik siya sa iya mga apostoles, kag gitagaan sa Ginoo sing pasalig ang mga apostoles. No? Dira sa John 3, ah, no? So, sa dira, no, dali nga istorya, ang Ginoo nagbalik dito sa iya yung gingharian. No? Sa kalangitan, mga kauturan, balik sa iya yung amay. Kag ang mga gintutunan, amo naman ang naghimo sa Bulaton sa Ginoo, mga kaabyanan. Actually, kung itong tulupang doon, makatulong grabe, no, ang Ginoo. No? Halin sa mga gitawag ng mga patriarka, no, wala pa si Kristo nagpakatao, no, ang Ginoo nagagamit sa ila. Hasta sa ulihi nga, ang Ginoo na ginmismo nagkari, no, mga kaabyanan. Kaya halin, abi, ano abi makaturan kay ang kalibutan abi, no, ginggamhan ini sang panulay. Tibisan ginagamit sa Ginoo ang mga patriarka, pero ang tao gidiya tig-ag yapon. Mga kabiyanan, imagine ang history sa Exodus kung inyo tulupang doon. Oo. So, hasta nga ang Ginoo nagpakatao kag naghimo sa iya bulhaton para nga aton makita o kun aton masunod, mga kaabyanan. Kiti nagpakatao ang Ginoo mo. So, dali nga istorya, ang mga gintutunan, amo naman ang iya ginggamit, mga kaabyanan, para sa pagdulom sing kaluwasan. Okay? Kay gusto sa Ginoo tanan nga maluwas kita eh. No? So, amo na nga, halin sa patriarka, pagkadto kay Kristo, pagkadto sa mga apostoles, until sa atong kadlawan, mga kaabyanan, kay ti, from Jesus Christ up to disciples, no, naglabot sa itong kadlawan ini nga mga pagtuluhan o kung pagtudlo, mga kaabinan. So, sometimes ang mga apostoles, damo mga milagro man ang ila nahimo. Kag ang samtang nagawali sila ni sila ni Pedro, no, mga kaabinan, dito sa binuhatan, 16:30, may namangkot nga isa katao, kung ano bala ang ila nga himuon, agud makaangkon kaluwasan, mga kauturan. Di siling diri sa versikulo 31 sa kapitulo 16, magtuo ka kay Ginoong Hesus. O, amun ang hambal niya sa John 3:16, amuman, magtuo. Agun makaangkon kaluwasan, mga kaabyanan. So gusto ipasunod sa Ginoo sa imo kagnakon sa sininga gabi makaturan na mutuo ta kay Kristo. No? Mutuo kita sa ginatawag nga
ha, Dios mga kaabyanan. Kay ang Dios amo ang tag-iya sa tanan nga mga butang sini nga kalibutan, langit kag duta, subong man sa ato niya nga lawas. Okay? So gusto sa Ginoo nga kita mutuo sa iya. Agud nga maluwas kita mga kabinan kag ang nakanami diri, kung ikaw magtuo, hindi lang ikaw ang maluwas, kundi pati pa ang imuya nga panimalay. Anong butsing ngayon ba diri nga ikaw malang yung nag-alagad sa Ginoo, pero kay nakahibalos ka, nakahibalo ikaw sa kamatuoran sa rason nga imo man ipahibalo sa imo asawa, sa imo kabataan nga amuni ang matuod nga pagtuo dira sa Ginoo. So sa dira nga imo sila nahatagan, kay siyempre ikaw ang mga padre sa panimalay, ati mo pati sila eh, kay di makita ang imo nga gawi nga may pagliwat, no? Kag maayo, maayo na nga pamatasan, ati mangin sulundan ikaw mga kauturan. Sa rason nga mo pati ining imo panimalay, kag sila makaangkon kaluwasan. Amo nagali mga kabyanan. Okay? Ano pagid? Sa dira nga ikaw nagtuo na kay Kristo, nga si Kristo amo ang manluluwas. O, sa aton, imagine kita iagin ginbalik, ginsugpon liwat, ginpakamatyan liwat, no? Para lang may ara kita kaluwasan, mga kaabyanan. Oo, amo nagaday ang kanami gin makuturan sa Ginoo sa aton. Okay? Now, sa dira nga ikaw nagtuo na, ano ang imo-imoon? Maghinulsulta. Amnisugo dire sa Acts 3 verse 19, no? Maghinulsul ka mo kag magbalik sa Ginoo. So tanan kita mga kaabyanan, gina silingan nga maghinulsul. Okay? So simpre, ano ato hinulsulan? Ang sala mga kauturan, ang aton mga sala nga wala nato na ibaluan sang una nga inagali sala mga kaabyanan, meaning inosente kita, pero subong may balaan ta nga sala nagali na ato Ginoo. Now karon malabot ta dira. Now ano pa gid mo on kay kita nagtuo sa Ginoo? Simpre nagtuo ta sa Ginoo nga siya mo ang manunuga, siya ang savior, siya amo ang makapana sa aton sala. Diba mga kauturan? Sa bagay, na-mention ko na ng ligad nga mga, sang ligad nga simana, sang Sunday, nga kung nakasala kita sa aton nga isig katao, dito kita mga sa iyaman patawad, danay, no? Sa ano sa aton nga isig katao nga napasubaan aton. Okay? Pero ti kung nadula na, wala na, layo na, ati subong kung makontak po siya, kontakon may kay ti PE mo siya nga brother, sister, patawara ko sa akon nga nahimo nga sala. Diba? Mga kauturan. Pero kung wala na, napatay na, ati siyempre mga ayok ko na lang patawad si Ginoo. Ginoo, patawara ko sa nahimo ko kay brother, kay ti, no? Nakasala ako sa iya. Now, ang punto din yung makauturan, once nga ikaw nakasala, hindi mo pagtaguon. Wara sa Proverbs, no, nalipat ko sa chapter kag verse, nga ang nagatabon sa sala, hindi magkusuwag. Buti nga nung balanda palang ginatago-taguan mo sala, kaya nadlo ka nga ituad, kaya gusto ka pa nga maging umansang sala. Amo na siya mga kaabyanan. Tiko, nabatsyagan mo nga ina, sala, mga kauturan, anong himuon naton? Ituad. Suno sa 1 John 1 verse 9. Ituad ang aton sala sa diin, sa Ginoo o kon sa Dios. Kay clear dire mga katuran, nga kon aton ituad ang aton sala sa Dios o kon sa Ginoo, sinira patawaron niya ang aton mga sala, kag tinluan niya kita sang tanan naton nga kalautan. Wow! Diba mga kaabyanan? Kanami kon ituad ang aton mga sala. So butsing ganon mga kaabyanan, hindi ta na pagtagoon. Once ka nakabalo kita, nga sala ina. Now, padayon pagid. No, ato na patpatan ko ng ano nga sala. Ato ituad sa Ginoo. No, isa naman kapamangkot. Sa Mateo chapter 19, verse 16 to 18. Ano ang buhaton ko para maangkon ko ang kabuhing walay katapusan? No, tingin na,
namangkot ang isa ka tao, anong buhaton ko mga sir? Siling niya magtuo lang sa Ginoo. Magtuo, di ba? Importante ang pagtuo mo. Now, diri naman, namangkot naman, ano iya buhaton? Para maangkon gyapon niya ang kabuhi nga walay katapusan. Now, ano sabat sa Ginoo? Sa Mateo 19, mga kaapturan. Siling niya dara, bantay ang akon mga sugo. So kung gusto ka daw makaangkon kabuhi nga walay katapusan, siling sa Ginoo, no? Siling sa balaan ng kasulatan, bantayi ang akon mga sugo. Musiling tagbantayi, mga kabinan, aton ina, tipigan sa aton niya nga kabuhi. Tipigan ina sa aton niya nga tagipusoon o kung sa Cebuano pa ni, kasing-kasing. O mga kauturan, heart. Oh? Tipigan ina sa imo yung nga heart nga dili mawala ang inang nga kasuguan. Suno sa Jeremiah chapter 31 verse 33. No, kung wala ako nagsala mga kauturan. Kaya di labi, budlay ng computer na ito utok eh. Okay? So gusto sa inyo nga masulat ina sa imo tagipusoon ang iya nga mga sugo. Kung gusto ka nga makaangkon ano daw? Kabuhi nga walay katapusan. Now, siling sa isa katao na mangkot naman, di Ginoo, ano nga sugo? Butsing ganon, kinamangkot siya, wala siya kabalo kung ano nga sugo ang iya nga sundon, mga kaabyanan. Wala siya kabalo. Okay? Pero, ang Ginoo maga saysay sa imo sini nga gabi. Kung ano nga sugo ang imo dapat nga sundon. No, nakasulod dire si nakasulod dire si Brother Ephraim Amar, no? Nakatan-aw man no from Bacolod, no, aton nga kanhing presidente sa aton niya nga WBF mission, no? Brother Ephraim Amar. Thank you, no, Brother Ephraim sa imo nga pag-join subong. Kay subong man si Brother Emil Burakit, no? Good evening, Pastor. No, sila dira happy Sabbath. God bless. So thank you, no, Brother Emil sa imo nga pag-join. No, tama gid Pastor, sa Ginoo lang gid naton isugid ang mga sala. No, so go. Sige, so thank you, no, Brother Emil. Kaya mo man lang ginaton sugiran dili man ang ibang tao, ah. No, dili pa sinudang ataw aton nga sugiran kon nakasala kita sa Ginoo. So, kon nakasala ta sa aton dili si katao, dito ta palapit ta sa aton dili si katao, brother, no, sorry. Okay? So muna. Now, thank you, Brother Emil. No, God bless dira sa imo. Now, ano nga sugo ti ang sabat sa Ginoo sa Mateo 22:37-40. Siling sa tao, ano nga sugo Ginoo akon nga sundon? Siling nga dire, higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon. Ano daw ang una nga sugo nga gusto sa Ginoo para makaangkon ka sa ang kabuhi nga walay katapusan? Higugmaon ta ang Ginoo. Maying kagbugos, meaning walay bilindilin, mga kauturan. Tigil ay riko lang ina, kung ninyo basahon sa Biblia sa bugos ni mo nga kalag, bugos ni mo nga tagipusoon, bugos ni mo nga nauna. Okay? Amo na ang paghigugma sa Ginoo, mga kaabyanan. Sili niya dira, higugmaa ang imo Ginoo sa imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon. Meaning, wala bilin-bilin. No? Di kalaw ay man balakon halimbawa lang, no? Sa isa ka munog pangasawa. No? Siling tood siya nga ginigugma, paagi lang sa iya bibig, pero dili bilog sa iya tagipusoon. Di simpre, no, kung muhambal ka sa imo bibig nga bilog, di madibilop gintong imo ginhambalan. Bo, iya gidgali ko ginugugma. At the same time, makita pagid sa imo ginhambalan nga ikaw lang gid yang akon palangga, no, mga kaabyanan, ti makita sa buhat nga tuod gid. Di ba mga kauturan? Ti ma siling siya, tuod gini nga tao na igugma sa akon. Okay?
bisan pa gina insulto, bisan pa gina siradaan pirtahan, bisan pa manawag wala ginasabat, bisan pa kung ano, pero nag-effort gyapon siya. No, nagsakripisyo gyapon siya mga kauturan. Meaning amo nang kumbaga sa tao na no sa pagpangaluyag kung amo na iginimo, meaning nagpakita nga ina siya tuod nga paghigugma mga kaabyanan. Okay? So amo na, pero ang espirituhanon mga kauturan naging pangayo sa Ginoo sa ato niya, tagipusoon gi pangayo sa Ginoo. Okay, tagipusoon. Now, ang imo tagipusoon, ara man sa Proverbs, my son, give me thine heart. No? Ihatag ang imo tagipusoon. Amo na siling sa Ginoo sa sinulatan ni Haring Solomon sa Proverbs. Ihatag ang imo tagipusoon. No? Buti nga nun sa aton, karon, ihatag ang aton tagipusoon. Although, ini aton tagipusoon, subong, bato-batohon ini. Ha? O kung tig-ah, ini ang aton tagipusoon. Sa rason gusto sa Ginoo, higugmaon ta ang Dios sa bugos gid nga tagipusoon. Kaya nga ah, mga kauturan nga, unahon tagid ang Ginoo, ato na karon ma-insindihan. Kay para wala sang iban nga aton higugmaon nga kapalit sa Ginoo. Okay? Wala sang iban. Unahon tagid ang Ginoo. Sunod diri sa Mateo 22 verse 37 to 40. I-prioritize ta ang Ginoo sa paghigugma, mga kauturan. Now, ikaduha. Silinga diri, higugma ang

hugo na pasad ang bugos nga kasuguan nga ginsulat ni Moses kag ang mga pagtulunan sang mga propeta. So buting ganon mga kabiyanan, duha ka mga sugo pero tungod kay gisugpunan diri ni San Mateo nga napasad ini nga kasuguan paagi sa pagsulat kay Moses. Kay Moses kung natutunan makatulong ng Biblia sa Exodus, nagsaka si Moses dito sa Mount Sinai, dito ang Ginoo nagpakigistorya sa iya, mga kautoran, kag dito ginkurit sa Ginoo ini nga kasuguan, mga kaabyanan. Now, ano ini siya ang ginsulat ni Moses, mga kautoran kag mga kaabyanan, nga ginhatag halin pa sa kay Moses sa mga Israelinhon, kag ini until sa aton kaadlawan subong mga kaabyanan, mga kauturan. Okay? Hasta subong naglabot sa atong kaadlawan ini nga kasuguan mga kaatap, mga kauturan. Now, ari ang una nga sugo nga iya sa Ginoo. Naluyag niya nga maikabuhi sa mga tao sa bugos nga kalibutan. Ano ning una nga mga sugo nga gihatag sa Ginoo? Maintag mga, no? Meaning damo. Mga kauturan. Okay? Plural. Okay, so mga sugo. Now, ano ning una nga higugmaon sa tao nga sugo nga naka partiniser dira kay Kristo? Una nga sugo mga kauturan sa Exodus 20 verse 3 up to 11. Anong una nga sugo? Dili ka maghimo sang iban nga mga Diyos. Amo nang una nga sugo ginhambal sa Ginoo mga kauturan. Ikadaw nga sugo, dili ka magsimba dili ka mag simba sang mga Diyos-Diyos. Ikadua, dili ka maghimo sang iban nga Diyos-Diyos. Okay? Kaduha. Ikatatlo, dili pagamita ang alan sa Ginoo sa wala sing kapuslanan. Amo nang gusto sa Ginoo mga kauturan nga unahon siya nga sugo mga kauturan mga kaabyanan. Ikapat nga sugo verse 8 to 11 sa Exodus 20 mga kauturan. Silindra, remember the Sabbath day to keep it holy. Gusto mga kauturan sa Ginoo nga ina nga sugo amo ang mapagkit una sa imo nga tagipusoon. Amo ning gusto sa Ginoo mga kaabyanan? Unaha pagigugma siya. Suno sa atong ibasa gina sa Mateo, di ba mga kauturan sa Mateo 22 verse 37 to 40. Higugma ang Diyos sa bugos mo nga tagipusoon. So ini nga sugo intended para sa Ginoo makauturan. Now, ining sa tao mga kabinan, amo naman na siya sa verse 12 to 17. Amo na lang sa tao na specify kung paano naton higugmaon ang aton isig kapareho ng mga tao. Gani, diri sa verse 12, gani makauturan, honor your father and your mother. Amo na hambala sa Ginoo. Di tao man mo. Ano daw? Higugmaa ang imo ginikanan ukon papa ukon mama. Respetuha sila. Kay mayara sugpunay, mga kauturan. Para maglawig ang imo kabuhi. Sa sining sugo sa Ginoo, may promise siya. Mga kauturan, take note ha. Sa sugo sa Ginoo, sa apat ka mga sugo, may ara siya pinasay ang sugo para sa imo dira. No? Mga kaabyanan. Ang iya naman sa tao nga sugo, may ara naman diriya pinasahi nga sugo. May promisa naman ang Ginoo sa sining sa tao nga sugo, mga kaabyanan. Tiyan ang promisa sa, para sa tao? Sa verse 12, sa Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother that the days may belong upon the land. Amo na hambal sa Ginoo? Sa tao.

0: ang iya sa Ginoo makauturan, keep the Sabbath holy, o kung remember the Sabbath, to keep it holy. Kaya nga, amunis siya ang silyo sa imo kagnakon, agod nga ikaw, makaangkon kabuhi nga walay katapusan. Mga kauturan, amunis siya. Although, ining napulo ka mga sugo, importante ni siya mga kabinan. Pero ang pinaka-importante sa napulo ka sugo, walay liwan, ining iya sa Ginoo, remember the Sabbath day to keep it holy, mga kaabyanan. Okay? Nakasulod din si Lorena, Sister Lorena Abrego. Good evening, brother. No, as in the happy Sabbath, lantaw ko live sang IPV. Sige, salamat Sister Lorena, no, sa imong pag-join subong. No, regards lang din sa aton mga kauturan, no, ilan ni Sister Jilami, no, kajinti family, kagbakaw ko family, kagsubuman ugali, kagsubuman kay Andia family. Sige, kagay binigay, Sister binigay. Sa tanan kuturan natin, Sister Lorena, regards sa ila, no, kag I hope nga madasigon yapon sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, now, mga kauturan, kining kasuguan nga gihatag sa Ginoo sa aton, importante ni mga kaabyanan. Bisan diin ta magadto amutong nasilingo gina sa Jeremiah chapter 31 verse 33. Gusto sa Ginoo nga masulat ina sa imo tagipuson. Bisan diin ikaw magadto sini ang kalibutan, luyag niya nga ining iya kasuguan dili madula sa imo nga tagipuson. Oo mga kabinan, kay ining kasuguan sa Dios amuni siya ang iya pundasyon. Take note, pundasyon, mga kauturan, nga ikaw, iya, inanak, tungod kay nagatuman ka sa iya nga mga kasuguan. Kag ang yawa, mga kauturan, naga-interbirar sini. Dili siya gusto nga magtuman ka sa sugo sa Ginoo. Kaya ang yawa, dili siya, wala siya gabantay sugo sa Ginoo mo sa rason nga nahimo siya nga yawa, sa rason nga ari siya sa kalibutan subong, kaya nga, sa dito sa langit, wala siya gasunod sa sugo sa Ginoo, mga kaabyanan. So, hit niya ang mga tao nga nagasunod sa kasuguan sa Diyos. According sa Revelation 12 verse 17, ginalagas ini sang yawa ang ini nga mga tao tungod kay nagatuman sila sa sugo sa Diyos. Basahan niyo lang ang Revelation chapters 12 verse 17. Sa rason mo ko, hindi tama tingala sa atong kadlawan karon nga may ara nga mga paghingabot, may ara nga mga pagtilaw kung ara ka naga-alagad sa Ginoo. Pero dapat still nga pabilin ta sa Ginoo. Di ba mga kabyanan? Now, ano ang katuyuan sa kasuguan sa Diyos mga kauturan? Ang katuyuan sa kasuguan sa Diyos, amo ang pagtudlo sa sakto kagsala. Amo na galit mga kabyanan, amo na nga sa kalibutan karon dili pwede nga walay kasuguan. Sa rason nga may mga impeachment, no, may mga hearing nga ginasumunan ikaw, it because sa kasuguan mga kauturan. Oo, kaya kung walay kasuguan, adi pagusto ang tao himo sang sala eh. Pero tungod kay may kasuguan, sa rason ha, ginasumunan ikaw, tungod kay nakalapas ka sa kasuguan. Sa bagay, dili man tanan, gipadala ang sumon nga naghimo sala. May iban man nga himo-himo lang bala. No? Para lang maguba ang imong ha, dignidad. So may mga amuna, pero at least dili ka guilty, wala ka ginakonsensya, kaya wala ka man gahimo sing labag sa kasuguan. Inaya sa duta na mga kauturan. Pero sa Ginoo mga kabyanan, no? Although ang tao pwede tataguan sang paghimo sing sala. Pero take note, sa Ginoo mga kauturan, dili kita exempted. Once nga nagahimo kita sala, kita na tanan sa Ginoo, bisan pa nga aton motive subong, kita na sa Ginoo. Amo na gani nga grabe gini makuto ng pag-alagad sa Ginoo. Dili na siya basta-basta. Sa bagay, no, akita nga tao, na tao nga makasasala, makahimo gi kita sing sala. Pero at least, amo na siya bintaha. At least, nakabalo kita, nga sala ina, kag aton ina talikdan mga kauturan. Now, padayon, silinya diri sa Roma 3:20. Ang ginahimo sa kasuguan amo ang pagpakilala sa tao nga siya nakasala. Amo na purpose sa kasuguan lang mga kauturan. Nga kita, nakaibalo nga sala ang atong gihimo. Sa ako na nasilinggi na. No, di ko na ginaya padaluman. kamo na lang basa sa Biblia ninyo dira nga inang napulo ka sugo importante sa aton. So once nga nabatyagan naton nga against ang aton tinuan dira sa napulo ka sugo, I hope nga aton ina talikdan kag diri kita magtuman sa sugo sa Ginoo, mga kaabyanan. Okay? Now, sininyo dire, ang kasuguan nagdulong sang tao kay Kristo. Yes. Ang tiknot makaturan, ang kasuguan hindi makaluwas. Ang makaluwas sa aton wala iban kundi si Kristo. Kay si Kristo amo ang author sang kasuguan. Nagihatag kay Moses. Now, ano lang purpose? Ang kasuguan, amo lang ang magpakilala o kung magdulong sa imo, pakadto kay Kristo. So, buting ganon, kung ikaw nagatuman sa kasuguan sa Ginoo, mga kaabyanan, meaning mapalapit ka sa Ginoo. Praise the Lord. Oo, mga kaabyanan, mapalapit ka sa Ginoo, to siyempre. Okay? Kaya gipakamatian ka na sa Ginoo. Imo naging tuwa ng imo sala, gintalikdan na nimo ang mga malaot nga mga pag-alagad, pagsimba, no, sa mga dili ang ayan nga simbahon, mga kauturan, tisinoo ka na tao, iya ka na ni Kristo makatulong. Kagdira, gihambal ni Apostol San Pablo, nga dira ikaw nakaangkon sa ginatawag grasya, kagkaluwasan makauturan. Sino ang nagatag sa imo bugay o kung grasya, kundi si Kristo. It because kay ikaw, kag ako, kita tanan, iya ginpakamatyan dito sa Kalbaryo sa cross, mga kauturan. Sa rason nga ikaw gipakamatyan na, kita ginpakamatyan na sa Ginoo, mga kauturan, di botsing ganon nga, mo padayon kita sa paghimo sing sala. Ha? Di botsing ganon. Ari siling ni Apostol San Pablo sa Roma 6, versikulo 15. Ano karon? Magapakasala bala kita kay hindi na kita idalom sang kasuguan, kundi sa idalom sang grasya sang Dios? Siling ni Apostol Pablo, hindi naman. Botsing ganon mga kaabyanan, kay kita ginpakamatyan na sa una, kuan kita, no, napadalom kita sa kasuguan, it because kay makasasala kita, nagalapas kita sa kasuguan sa Dios, pero gali, makauturan subong, may ara ka nakagawasan, tungod kay gipakamatyan kita, botsing ganon, hindi ta na pag-ipadayon ang aton mga binuatan ng mga sala na ginimo sang una, makauturan. Agon nga sa din, ikaw makaangkon ginatawag na pagpakamayo, grasya. So di ka na konsensyahon, no? Tawhay ng imo pag kabuhi sa kalibutan nga man, kay wala ka na naga disobey sang sugo sa Ginoo, mga kauturan. Now Roma 8 versikulo 1, karon hindi na pagsilutan ang mga nahiusa kay Kristo. Praise the Lord. Once nga kita ara na kay Kristo, mga kauturan, wow, hindi na kita makaangkon sa ginatawag na punishment, mga kaabyanan. Now, gusto sa Ginoo nga ano na kita? New life na, no? Bag-o na nga pagkabuhi, bag-o na nga kinaiya, mga kauturan. Siling diri sa 2 Corinto 5:17, ang bisan sino nga nahiusa kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga, ang daan wala na, ang tanan bag-o na. Wow, di ba mga kaabyanan? Gusto sa Ginoo nga mabag-o nga aton kabuhi. Paano kita mabag-o, mga kauturan? Paagi kay Kristo. Paagi sa pagsunod sa iya nga mga pagtulunan, sa iya nga mga kasuguan. Kay kung kita nagasunod sina makuto simpre, lahi na nga aton nga gawi. Lahi na nga aton ginasimba, lahi na nga aton gina pangamuyuan, kundi tutuod na gid niya si Kristo, mga kauturan. Okay? Now, mga kauturan, siling diri sa Isaias 1, versikulo 18. Ang Ginoo nagasiling, karon at hagon ta ini nga butang. Nagapula ikaw tungod sang dagta sang sala, pero tinluan ko ikaw nga magputi gid kaayo subong sang bulbul sang karnero. Imagine, no? Sa una kita wala kabalo sang kamaturan, pero subong makabinan. Iya kita pagatinluan kag papution. So meaning wala ka na, dili ka na, wala ka nagakabuhi sang sala, ready ka na nga magaangkon everlasting life, mga kauturan. Mga kaabyanan, tapos sa atong oras. Ang mensahe, mga kaabyanan, nagasiling, tinluan kita sa Ginoo sang aton mga sala. Gani, mga kauturan, subong ang mga panag-on, ato nakita ang dalagan sa panahon. Grabe na ang kalibutan, mga kaabyanan. Ano pa atong dugayon? Alagad kita sa Ginoo, pangitaon ta ang Ginoo, samtang makita pa siya. Agod nga sa diin, pagtakop sang kaluwasan, ang imo kabuhi, natakpan, nga nangin, takos nga dalon sa langit, mga kautoran. Gani sa ning gabi, aton pasalamatan sa pinasay ang Ginoo nga iya kita gintagaan sa sining pagtuon sang pulong sang Dios. Kay subong man ang aton nga CEO Dr. Emilito Oy, kag aton nga registered station manager Sir Jose Albanyes, oh, kag subong man ang aton nga radio technician sa sining gabi si Sir Janry Bertis. Okay, ito oras mong katulan, magkapangamoy na kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sang imo, mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw naghatag sing pagtudlo, agor nga kami mapalapit dira sa imo. Pagi sa imo mga kasuguan. Gani, buligi kami, amay, nga mangin matinhoon sa tanan imo nga mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Especially sa imo mga listeners sa sininga gabi, sa ilang mga radio, kagsubong managalive through Facebook. Nga sa diin kami, mahiusa dira sa imo tiilan nga nagatuman sang imo mga kasuguan, agod nga ikaw ang amon mapahalipay. Sining gabi, ang protection among ginapangayo sa gihapon samtang kami magapalawlay sa mga katulogon. Ikaw magabless sa imo makanakan nga nagapamati karon. Ang mga nagabalatian, physical, spiritual, ikaw magaayo sa ila. Nga sa diin, mangin malipayon sila. Subong man ang nakulangan pinansyal, ikaw man magaprovide sa ila. Tungod kay ikaw ang amon Dios nga nagahatag sa tanan nga mga butang. Kay sa sinima na gabi among gidala sa pagpangamuyo ang amon pinilangga nga CEO Dr. Emilito Oy, upod siya panimalay ikaw magaproteksyon, magahatag na yung panglawas, subong man blessing, agon madamo pa nga mga tao nga buligan labaw sa tanan ang pagwaragwag sang pulong sa kahanginan. Ang song amon man nga station manager Sir Jose Albanyes, ikaw Ginoo magaproteksyon man, maing panglawas siya tag sa ila, upod siya panimalay, ang tanan ng mga staff sa sininga station, ikaw man maghatag kaalam nga langit noon, proteksyon, maing panglawas sa ila. Kag salamat amay sa tanan-tanan nga kaayo, ginhatag nimo sa amon, initanan ang ginabalik at pasalamatan, tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Jesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga lagad, Brother Hedrin Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye. See you on Monday. O on Sunday. XFM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag-Sansong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansong Plus Herbal Oil.
3: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansong Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansong Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlong Training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
9: Makalage na ko!
6: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita agad ko ya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas, na manamit gin,
3: may free collagen,
2: ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Nang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meanings ng social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katupa mo!
12: Exciting!
13: Mga katupa, exciting!

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
6: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
0: The secret of health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pananakit at panglalabo ng mata na sinapayan
5: ng pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
11: Diet na kubuwas ah.
6: XFM.
12: Patroba mo!
13: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!

0: mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan ang Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako galis ilis. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magbibili sa mga butika.
8: Maka-college na ko!
4: XFM.
9: Patropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi o pod.

0: Santhan Gold, Coffee Mix, Gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Santhan Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santhan Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santhan Coffee Mix
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santhan Plus Herbal Soap.
8: Sinoma Oda, Pagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santhan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santhan Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
7: Santhan Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat ka Pinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
4: Ha?
3: Oh? Ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo bang kusina ha?
4: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat.
5: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Madiet na kubuwas ah.
10: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katrupa, exciting!

0: Tanggalin ang pamamagat at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santol Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santol Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
11: Yeehaw! XFM.
12: Katupa mo!
10: Exciting!
13: Mga katupa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Maka-college na ko!
7: XFM.
12: Patroma mo!
11: Exciting!
13: Mga katrupa, excited!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM,
9: sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminuria.
10: No more.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Sister pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister pain.
11: Magbibili sa mga butika.
6: Pa-diet na kubuwas ah.
11: XFM.
16: Katropa mo.
17: Exciting.
18: Mga katropa. Exciting.

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit sa sarungyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhrone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
5: Santhrone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrat. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhrone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santhrone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka

0: walang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Makalage na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active guide ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating ng akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: Exit.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roder Santangulo. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa ating anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Bibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
3: Sister Pain.
6: Sigari, sa ka-service ko. May harap.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve nga ng Santo Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santo Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan is kilo na, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha-kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
4: Exit.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, alibago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
1: Eggs.

0: ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella.

0: kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Uy! Boy! Gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Sanfon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
4: XFM.

0: XFM. XFM.
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa atin pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. Magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Samahan po kami din sa atin mong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, mga kasama po natin ang isa sa ating mong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
3: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po niyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan. I-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Freeway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
4: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional ano na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama na yung brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos, so nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo, kaya naman pinabalitaan to, yung buwan, oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
3: Grabe.
4: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano, almost 15 years hindi nakakatulog. Oh, okay. Ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. O, kasi may matinding problema. So, possible yun ang mangyari na pwedeng maka-apekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
3: So, mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
4: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kinakatulog, tapos kinabukasan, aantukin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong condition talaga na hindi balance doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan kahit gusto na nating matulog, eh, yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila. Depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog. Pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakaka-apekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
3: Oh.
4: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi. Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, meron tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
3: Nako.
4: O kaya yung bahay mo, anhina ng bangko.
3: Hirap yun.
4: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
3: Ayan.
4: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Yung gut, yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain na sobrang madami, it will cause you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long. May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?
3: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
4: Pag tumunog yung, yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na patabi natin yung cellphone natin.
3: Nako, ayan.
4: Lalo na kung matutulog.
3: At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Eh, kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances, dun sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas. So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, merong yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
4: Oh.
3: Yung iba, bipolar, at iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka, so mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pag pumupunta kayo sa ibang lugar, O kung madalas ka nagpapa-US, Doc, yan talaga.
4: Kailan kaya yun?
3: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, So mga kababayan po natin na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
4: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Mm-hmm. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So, ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol. Mm-hmm. Kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo ah. Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, meron tinatawag na God frequency. Mm-hmm. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun. Na papakinggan mo siya to relax your brain. Mm-hmm. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine. Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Mm-hmm. Yung mga ano, pinaka-the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern o yung niacin or vitamin B3. At yung nicotinamide ano na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog kasi nabebenepisyuhan niya yung nerve, yung brain and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So ang mga sources ng mga pagkain na yan ng tryptophan ay yung oatmeal, yung whole wheat na product, like yung mga whole wheat bread o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Mm-hmm. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
3: Pumpkin seeds.
4: Yan, maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut ano na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
3: Mm-hmm. Sa mga kabayan po atin ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad nung nabanggit niyo po nakaraan, Doc, na dapat balance yun, no? Uh-huh. Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
4: Oo. No? Kasi pagka, yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light.
3: Light.
4: Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
3: Nako.
4: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
3: So, dapat hindi magkakabaliktad po mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog mga kasama, ano? So yung mga nabanggit ni Doc kanina na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3 na nakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Dok, yung
4: parang nabablanko ka, no? Oh, pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa Gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
3: Yes.
4: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
3: Yung at very frustrating na problema 'yan pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
4: Lalo kung wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema yun.
3: Laking problema. Kasi ninyo yung mga tao na kulang sa tulog, Doc, mairitahin.
4: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
3: Tsaka sa moods.
4: Madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh.
3: Ayun.
4: Sa isa't isa.
3: Kaya sa mga kabayan, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
4: Libre na yan, partner eh.
3: Oo.
4: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
3: Meron nga nakita niya yan.
4: Diba? Anuhin na natin. I-maximize na natin.
3: Mm-hmm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasama po kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya.
6: Yeah.
5: Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman po. Ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
6: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam, no? Ay sadyain ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
4: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na natin hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
3: Mm-hmm.
4: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin, nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program,
3: mm-hmm,
4: natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
3: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan pa na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpakonsulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano?
4: Uh-huh.
3: Yung mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
4: At yun naman talagang bumubuhay na literal sa atin.
3: Tama po. Oh.
4: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
3: Mm-hmm.
4: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
3: Tama.
4: Kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya.
3: Mm-hmm.
4: Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina,
3: mm-hmm,
4: nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo?
3: Mm-hmm.
4: Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
3: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano?
4: Mm-hmm.
3: Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap yung sustansya doon sa sarap ng pagkain.
4: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad o quantity. Kaya nga, ganyan kaimportante yung food supplement. Kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway. Mm-hmm. Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami, scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin. Mm-hmm. So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong limang sangkap na multiple yung benefit niya, panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Mm-hmm. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom na supplement.
3: Mm-hmm. So yes, mga kabayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating po mga Yes to Health Clinic. Ganoon na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Dok? Napakabilis ng oras natin.
4: Aha.
3: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
4: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
3: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pasamantala ng kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: X-FM.
9: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Santon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Zepan Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una,
19: Wala ko mayo may nabalaan.
20: Good. Mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
21: XFM.
22: Exciting!
23: Sister Pain!
24: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
23: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
25: Symptoms persist.
23: Consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
26: Mga katropa! Exciting dito! XFM!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 4.36 naman katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Pangunahan, mata na!
2: Exciting Pilipinas! Pilipinas!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4:37 mga kabayan mga katropa. Kapanamayon kita sa mayang aga sa aton sineng makaturan sa aton mga kabayanan Diriya sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagpamati ka po sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagbroadcast kita mga kabayanan mga katropa sa Villa Consolacion Barangay Tabok Subaharo Iloilo. Kaneng XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Kamusta na aton sineng makaturan na aton mga kabayanan? Nga nagpamati subong sa XFM. Batiyon kita mga katropa sa inyong mga radio pagi sa FM band. Ining XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Ang amon nga frequency 100.7. Amon isang unang frequency sang C100. Ang dinapla sa unang estasyonan sang radio sa sulod sang University of San Agustin. Subong makabayanan mga katropa, ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amo ini ang XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Ka-live stream kita sa amon nga Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang XFM Iloilo 100.7 naman ang amon iyang Facebook account. Pwede ka mo din na makapadala sa inyong mga mensahe, mga informasyon. Nakipanin niyo sining mapasi-outout subong adlaw mga kabanan. At talaga celebrate sang ilang birthday subong adlaw mga katropa. Happy, happy birthday. Talaga celebrate sang ilang anniversary subong adlaw. Happy anniversary. Bugtaw, bugtaw, bugtaw ron. Kag mag... padulong sa simbahan sa First Mass. Alas 5 ang subong aga, iban 5:30, no? Ang First Mass. Ganyan matamat na bugtaw, kuha na sang kuha na makabanan sang heater, di magani ang takore. Kag mag-init na makabanan sang tubig, kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee makabanan. Mayroon kay mainit-initan ang inyong sinasulok-sulokan. Pagkatapos, may health benefits ka pa makuha mga kabayanan kung mag-inom ikaw sang Santon Plus Coffee Mix mga kabayanan mga katropa kag Santon Gold Coffee. Kay man, mayroon siya mga kabayanan ang Santon Plus Coffee Mix sa inyong sinasulok mga partner nga nagabatiag mga kabayanan sang pagka-Arab-Arabuton. Kag sa aton man yung mga lalaki, kung nagabatsyag kita makabanan sa baratiang prostatitis, mayo man ni makabanan ang paayo ang Santon Plus Coffee Mix mga kabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:40 na. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa inyo sining mga greetings, sa inyo sining mga pa-shoutout. Ipinadalang inilin sa amon ng Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang pwede man makamayan kung gusto niyo iyang private message sa amon iyang hotline number 0950-975-6970. Aras 4:41 na makamayan ng katropa. Bugtaw na, bugtaw na. Ang mayo kuno nga pagpabugtaw pag nga madula ba lang inyo sining katuyo. Pagbugtaw, yung kikilip, pagkalimog ka mo. Pagkatapos na kanto ka sa inyo, sininga ba niyo? Bason mo ang imo, sininga dapa-dapa. Sang parang madula ang imo, sininga tuyo. Madamo sila makabayan na naghambal siya. Tibayogin man, no? Tingnan ko subong agad, o mayogin man. Gali, gakadula ang imo, sininga katuyo. Kung mag-bason mo ang imo, sininga dapa-dapa sang tubig bang kabayan ng mga tropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:42 na mga kabayanan mga katropa. Gina-welcome naman kamo subong adlaw sa ato nga programa ang Exciting Pilipinas. Yari kita mga kabayanan sa ika-GCSIS nga adlaw sa bulan sa Agosto. May nabiling kita mga kabayanan nga 15 ka-adlaw. Antes kita makabanan nga magkataliwa naman sa bulan sa Agosto kag magalumpat kita makakatropa sa Bermans. Pag sulod makabanan sa September Christmas season na iya sa Pilipinas makabanan makatropa. Kiti batian mo na ang mga Christmas song. sa mga radio stations diri sa XFM, kag sa mga malls, no, kag sumon sa department stores, makita mo na makabanang ang gina-display ang mga Christmas decor. Pag tapak naton sa bulan sang September o konbermansa, nakadasig lang makabanan, gadugay December na naman makabanan na. Gani, subugadaan, preparar na kita kung anong aton iyang mga bunuaton sa Pasko makabanan, mga katropa. Tiwag na siguro nga pasalamat kita sa aton Ginoo, kahit nakalabot kita makabanan, nakatapos kita sa 2026. Kagbalumpat na kita makabanan sa 2027 sa masunod sining mga binulan. Tibir, Manser, Gidugay, October, November, December na. Balik na ba kita makabanan sa January? Ang oras din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 4.43. Gina-welcome naman kamo mga tropa sa Exciting Pilipinas. Sa Gihapon, inyong katropa ko sa katropang Faby Balls, Tibon Morales. Updang kita ni katropang Alex Aspa, tob-tob alas 5 o kung alas 6. Ang tak na subong aga sa ika-16 nga adlaw sa bulan sang Agosto, mga kabayanan, mga katropa. Dugay-dugay balonta ang pinakaulihing kaimtangan sa atun nga panahon, mga kabayanan, mga katropa. Kaya may ang pinaka-latest nga balita, mga kabayanan, sa atun sininga panahon na may ara kuno kita, mga kabayanan, nga isa ka low pressure area nga ginabantayan nga subong sagwa sa pungsod Pilipinas. Diba doon tanay mga katropa, bisa aton iyang weather bureau kung anong resulta sini mga kabayanan, mga katropa. Diri sa aton ang epekto sini sa aton, diri iya sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Pagkatapos mga kabayanan, nga tibag ulang kita mga kabayanan, mga kadakam ng pawan sang sining pagtupa mga kabayanan sang ulan nga dala sang hangin habagata. Ang iban sa aton mga kabayanan, wala pa maayo ang iya sining ang ila sining nanag. Tangon makabayan sang malutak sining palibot. Dala makakatropa sang hangin na bagat. Tindiri sa ato niya makabayan, makatropa. Tindiri wala kita yung matamaan abis ang sining mga mabaskog na hangin. Dala sang bagyo makabayan, makatropa. Kundi nga atong diri iya mo ini ang mabaskog na ulan na kanaga pabaha man niya sa pila ka mga barangay diri sa aton sa syudad, kag pila ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo, mga kabayanan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alas 4:45 na lumabas ka tropa nga Alex sa aton nga koneksyon sa PAGASA. Bilonta ang pinaka ulihi mga kabayanan nga forecast sa aton nga panahon na pagi sa ato ng PAGASA, no, sa Haro Doppler Radar Station sang PAGASA, mga kabayanan, mga katropa. Sa mga talupang doon nga balita, mga kabayanan, mga katropa, diri sa aton sa probinsya sang Iloilo, ginaistoryahan subong ining may kang tanan, mga kabayanan, nga pagkapatindugan kong tani nga data center dira sa Barangay Abilay Sur sa Uton. Hindi matapos, mga kabayanan, nga may gipatigayon nga isa ka public hearing ang ining Norwegian base company nga patindugon makabayan dira sa Barangay Abilay Sur mga napulo hektarya ini kuno makabayan nga tubig ako nga duta ang plano nga pagabaklon makabayan sang sining kompanya dela gid ara sa mga makabayan sa aton sining line number 1 atong koneksyon sa PAGASA upon ka Engineer John Baron. Engineer, good morning, live ka sa bung diri sa XFM Radio Patrol Iloilo upon mo diri si katropang Faby Balls, Tibon Morales. Good morning.
2: Yes sir, good morning kag sa aton mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sa Domingo August 15, 2020 or you say August 16, 2026. Based aton nga latest nga weather update ang southwest monsoon pareng gyapon ang iyang epekto sa may Luzon kay sa may western section sang Visayas sa maning sistema diri sa aton sa western Visayas generally fair weather kita, pero may mga chance sa gyapon sa mga isolated na mga pagulan, pangilat, panaguob, dalas ang southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan tungtong mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan, ngamuni ang magdalas ang kasarangan tungtong mabalod na kadagatan. Para sa temperature na itong 25 to 34 degrees Celsius, ang adlaw magbublak 540 sa aga, mag-atunod ini 608 karon sa hapon. Ito ang latest weather update. Ako si John Baron. Maramagid. Salamat.
0: Engineer, may ginabantayan ba na kita ako mag-inamonitor? Ba na kita nga weather disturbance sa Pilipinas nga posibleng mag-sulod diri sa aton sa Pilipinas?
2: Well, may ginamonitor kita sir nga LPA no, sa guwa sa aton nga PAR, pero gina-expect natin nga hindi man siya mag-sulod sa aton nga area of responsibility. Manubo man lang chance ano, nga mag-develop ini sa isa ka bagyo.
0: Okay, madabaw salamat engineer.
2: Thank you sir and good morning.
0: Okay, good morning. Batian magkabinan natin ang koneksyon sa pag-asa upon ka engineer John Baron.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: May ginamonitor magkabinan ng isa ka low pressure area sa guwa sa Pilipinas, pero suno magkabinan sa forecast sa pag-asa nga wala man kunos ang chance nga magsulod ini magkabinan diri sa aton sa Pilipinas.
1: XFM Weather Update. Weather.

Aton nga immune system. Kung baskog, aton siya ng immune system, mga kabinan. Bigis, nag-hatag inisang proteksyon sa aton lawas sa tanan ng mga baratian nga makadikaw kita, mga kabinan, mga tropa, para makadikaw kita sa baratian labigid ining mga viral la. Kag ining mga bacterial infections. Maginom kita, mga kabinan, sang premium D3. Kabinan, premium D3. Gipabaskog ini, gipepektibo sa subong nga panahon na nga uso ang ubo, sipon, hilanat, katrangkaso. Hindi nato papabayaan aton lawas nga maigo sa ning kabanatian, proteksyonan na pinagi sa paginom sa pinakabago kagipektibo nga premium D3. Kaya man ang premium D3, may ara siya, mga kabinan, nga vitamin D3. May ara man siyang virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ini balangin na puga nga dugos iya, mga kabinan, sang manunggay. Ang premium D3 may kapasidad, mga kabinan, mga katropa, sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas, kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang vitamina, minerals, protina kag may 110 klaseng antioxidant na nagdelay sang skin aging, kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio. Ang premium D3, mga kabyanan, mga katropa, mabakali din sa mga butika malapit sa aton nga lugar, pareho sa Mercury Drugstores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, kag pwede man ni makabayanan mga bakal online. Pagi sa TikTok Shop, kag Shopee, mga kabayanan, mga katropa. Alas 4.51 na, mga kabayanan, mga katropa. Dirigyapon sa aton pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Kamusta na aton sining mga patrollers? Nagagalagaw, mga kabayanan, nagagalibot na sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Aton sining mga taxi patrollers. Kasi maka-feedback sila, mga kabayanan, sa mga kwambala, sa mga pictures, kag suman sa mga videos. Ngayon sining magyan sa paglibot-libot din iya sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Bangon, bangon na, bangon na, bangon na! Alas 5, dugay-dugay na, it's 4.52. May, kwa kita, may 7 ka minutos antes alas 5. Di, 5 o'clock, iba nga misa, iba sinay 5.30. Kasi tuagin eh, kung mag 5.30 ang misa, matama at nga daan kung si Mrs. ang dala nga mag, nga mag simba. Di, matama at na, kasi si Mrs. yung nga daan, tag, pinakataas sila nga preparasyon iya sa iya kalawas ya dira makabinan sa 15 minutos mo. Kulang-kulang ganing iban sa 15 minutos nga preparasyon, mandamo pa na iya nga mga dawa pa na iya nga mga kolorite iya. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4.53 na, makabinan, makatropa, sa mabalita na lokal nga itong talakayon subong aga, makabinan, makatropa. May isa ka vehicular accident ka nagaluntad sa subang ilamang nga kagahon na dira sa may EOP. EOP Iloilo City, la. Samtang may fun run naman subang mga kabinan dira sa Diversion Road. Gani halong niyed sa aton siya nga makaturan aton mga kabinan na sundon ta lang ang traffic signs. Kami mga kamananda, may mga kaplastar man nga mga marshals nga magahatag mga kabinan sang direksyon na sa aton nga mga motorista, ilanagin mga kabinan ang nagamotor. Ah, kay iba na ito nabing ang kautoran, mahilig man magpaburhot sa ila sining mga motor. Iba na kung nga ang igun na sa puwan, kung igun na ilang taon, naranas sila mga kabinan sa malapit na lang sila iya sa directional sign. Di, kundi ilang alang ulit tumba. Gani halonggid kay na, may nagahulat sa inyo sa balay nga inyong mga pamilya. Nagahulat sa inyo si nanay, si tatay. Nagahulat, mga kabinan, sa inyo sa balay, si ang inyong sining asawa, inyong kabataan. Gani halongged. Kung may bago kang motor, hindi mo pag ipasikat. Natuluhan mo niya pa pahurbot sang sila ang imo sining motor. Kaya man, ang lawas ang tawa, mga kabinan, wala sang spare parts. Pero ang motor niya, pwede ba disponinan? Malayang pagkita na kung may madisgrasya ka ba na? Pwede, huol iya makabadan sa ibos ng nga pamilya. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 4.54.
Dugang abadita, lokal makabanan.

0: Ano ba na ini ang data center, no? Nga plano patindugon dira sa barangay Abilay Sur sa Uton. Anong buot tabalon sining data center ni man? Yato na ibaluan niya nga data lang iya sa cellphone mo. Data lang iya makabanan sa signal sang cellphone. Ato makabanan na istoryahan ining napornada nga data center construction dira sa may barangay Abilay Sur Uton. Kati isa gali sa mga katropa nga gina-applyan sini amo ang pabiya, no? Pero una makabanan nga nagkwadabi nga nag-response sa sulat sini sang proponent nga isa ka Norwegian national. Amo ang Uton manapon nga ang may napulo dira ka hektarya nga duta. Actually tilam na ni siya nga among target kapatidugan sini isang data center dira sa barangay Abilay Sur Uton. Amo nakon nga ang asang August 14 Biyernes din nga adlaw gin patigayon makabanan ang public hearing kati diri sa aton iya makabanan. Antes ka nga mag umpisa sa imong construction, antes ka nga mag proceed makabanan sa sining imo yang proyekto, ilabrigin kun dako kinanglan iya ang approval sang pumuyo, approval makabanan sang banwa pagi sa public hearing. Tidira makabanan ma hibaloan kun ano ang imo sining proposed project, ano ang iya sining pros and cons, ano ba lang epekto sini sa pamuluyo. Ti may mga bagay makabanan nga gipamangkot sini ang aton nga mga pamuluyo. Ti daw na sa uban makabanan sang proponent. No, nag walk out siya makabanan ka nag lakat, no, nag walk out siya. Kag budlay pa kay isang magsugata siya ging kuan sa reaksyon sang pagkatapos sa media nga nag cover dito makabanan. Nag kapatid nag pamuyayaw. Ang oras na yung makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:57 na. Kagay ba doon ta kung ano iya ang stand-up sa ang data center ng makabanan. Hindi siya maglayo sa giyatawag mga kabanan nga Pax Sirica. Lagi patindog dito iya makabanan sa Tarlac. Di iba na ang tabi kung anong ang stand abis ni isang gobernador, no? Kay ang probinsya magatukod magkabanan sa isa ka-techno hub. Nag-groundbreaking na siligad magkabanan nga simana dito ya sa Kabatuan. Samtang dugang nga balita lokal magkabanan mga katropa diri sa ato nga papalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:58 na ang sang Biyernes. May ginapatigayan makabanan nga isa ka summit, no? Ang Iloilo Provincial Population Office. Ang summit makabanan, isa makabanan sa mga concern abi, no? Sang Provincial Population Office. Amo ini ang mental health sa kabataan. Ilabirigin makabanan sa sinibalang panahon, no? Kati daw nung halos nalulong ng aton ng mga kabataan sa paggagamit makabanan sa gadget. Amo na kung nga ang kisa, hindi mo na tulupang dahil nga ang bata mo gani ang iya sining ginasunod amo ang nakita niya sa social media, nakita niya sa gadgets. Din ba na nakakita sining mga pagpaniro ba lang mga daw lima daw baliwala lang yung makabanan sa sinumang kabataan. Din nakakuha ni sila sa ideya sa internet, nakakuha sila ideya social media. Ang oras din makabanan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:59 makabanan mga tropa. Kagpila pagid ka mga balita sa aton nga papagalagad mga kabayan diri sa exciting nga Pilipinas. Ato rin ba doon sa aton nga pag-pambalik ang oras, alas 5 in punto na mga katropa, mga kabayanan.
1: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa ako na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 5:04 na, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Good morning kay Ma'am Mary Cabar, live from Florida, USA. God bless it Sunday morning. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Yours too. O mansay mo, Ma'am Mary, kag sa mga personal dira sang Mary's Refreshment. Dira makabiran sa Bunilao, Manduriao. Good morning! Hi! Ambal ni Ma'am Mary Ricabar. Dira kay Diri Climino Adorno. Dira makabiran sa my Honeyway. Good morning! Kaga good morning man sa ato tiring mga taxi pan-orders. Ngayon ko po subong makabiran sa ato ng palagad. Diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, makabiran mga katropa. Mga driver sang Hydra Taxi, ha? Good morning sa inyo. Ang oras din magkabanan mga katropa sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Alas 5:05 magkabanan mga katropa. Sang Biyernes, magiging patigayan magkabanan ng isa ka summit, no? Ang Iloilo Provincial Population Office. Andi rin makabanan kay Attorney Von Superio, ang head sa Provincial Population Office. Ating summit makabanan, gintambungan sa mga school heads, mga principals, kagasuman mga population officers, ang mga kabanuhanan. Kag isa sa mga istoryahan, diri makabanan, amo ang partiya sa mental health issue. Kag kung paano mga solusyonan eh. Kati isa ini makabinan ka mga problema suwong. Bangaw siya sa wambala nangin influensya sa gadgets, influensya makabinan sa gatawag siya ng gatawag siya makabinan ng social media. Amoning katabo subong sa mga kabataan, no? Ato ni Budom ng kabanan kay Attorney Ruel Von Superio, ang head sang Iloilo Provincial Population Office. Ang ginigihiwat makabanan ng mga giniwat ng summit sa Grand Sing Hotel sang Biyernes, ina makabanan na August 14. Si Attorney Ruel Von Superio.
3: Mayara kita na Beam Center Summit kung sabihin ng atong mga participants, ang mga school heads, officers in charge, mga principal, kag school administrators sa nagkalain-lain nga secondary schools, kag integrated school sa bilog nga probinsya sa Iloilo, and the high school sa siyudad sa Pasig. Pagka-istoryahan natin about sa mga programa na nungod sa Team Center. Ang mag-presentar ang ating mga conversion partners yung dahil-intulad sa College of Laws and CPU, ang program on Alalahi, ang San Agustin, ang Katuwang Program, ang aton nga THO, ang Tipong Kabataan, ang Prime Program ni Governor Defensor, ang Prime Hotline, kag iban pagid nga mga programa nga dili na santo na nasentro sa aton center.
0: Isa sa mga problema nga ginaistoryahan diri amo ning parte sa mental health sa aton nga mga estudyante, Attorney.
3: Oo, isa ini sa pagadiskusyonan kung paano naton ma-strategize paano natin masabat, mabuligan, kabataan in terms ng mental health problems nila sa ilang mga mulutuan kag sa ilang mga pamilya.
0: Option is sa summit, anong natin kami sa
3: mata natin?
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Dapatian magkabinan si Attorney Ruel Von Superio, ang head sa Iloilo Provincial Population Office. Si Ma'am Nay kay ginatagan magkabinan sa dugang silik nga skills ang mga principals, ang mga head teachers. Kung paano magkabinan nga mabuligan ang kabataan, parte iyamang katropa, sining problema sa karon nga ining sa mental health, no? Kasi daw nag-kwanabi kita, daw nag-influensyahan kita mga katropa, sining isang mga gadgets kayo ni, kagasuman ang na-influensyahan na kita makabilan sa social media. Alas 5:09 mga kabilan mga katropa, dirigyapon sa atunong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo, Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dire kita mga kabayan ko, dire abi sa auto, no? Estudyante ning parte sa Dita Center nga ini. Ano man bala ning Dita Center nga ini nga drag viral ini mga kabayan, ini matapos nga ang propose ning sining project. Nag walk out pagkatapos nga ginpamangkot ko ano bala ang mangin benepisyo, ano sini ang epekto sa pamuroyo dira sa Barangay Abilay Sur sa Uton. Kaiban may gin may natalana mga kabayan nga pagabaklon kung tani nga isa ka duta din mga 10 hectares kung nga duta mga kabayan nga patindugan sang Dita Center dira sa Barangay Abilay Sur Uton. Tiring duta ini isa ka agricultural ti siyempre isa sa mga process sini mga kabayan mo ang pagpa-convert sa duta eh. Pero antes mga kabayan nga mag-proceed sa conversion, antes mag-proceed sa proyekto, dapat sa mga kabayan nga gina-require ang isa ka public hearing agod na may baduan kung ano wala ang manginipikto sini, anong mayo nga benepisyo sini para sa mga pumuroyo nga patindugan din ang mga katropa sa Dita Center. Ano bala mga kabayan ini ang Dita Center, no? Para nga mas maintindihan naton nga although nga daw nagkwana nag walk out kag hindi na pagdayo noon sang proponent kay sa Kanorbidian National ining Dita Center dida nga patindugon sa Barangay Abilay Sur. Ining Dita Center mga kabayan may facility ini nga may kapasidad nga 50 megawatt maka-track ini kuno sa global technologies companies kag hyperscale cloud providers sa komunidad. Maka-provide sang highly predictable kag consistent demand profile para sa Iliko power distribution grid. Dugang mangkabanan target kuno nga ma-operate ini ang Dita Center nga ini sa first quarter kung tani isang 2027 para sa initial nga 10 to 50 megawatt phase. Ang second phase rin ko na makabanan amo ang 2028 kaya target nga mangin fully operational ini ka 50 megawatt ining Dita Center mga kabayanan mga tropa di mga kwanin ni no mga semiconductor ba na ang sa Paxilicado proprio rin siya, no? Yung AI Center dito mga kabanan sa Tarlac nga ginakapuniran mga karoon mga kabanan sa mga pumuloyo kahit yung lugar nga patindugan no, isa kuno ka patio iya para sa mga tumandok dito mga kabanan sa Kapas Tarlac. Di wala ba na yun ini mga kabanan mga tropa kay nag decide ang proponent sa project nga hindi nilang pagdayo nun ini matapos ginapamangkot siya sang ginapamangkot actually anong mayo siring epekto para sa mga puloyo ano makabinan ang mayo siring madala para sa puloyo of course ito yung number one ang employment tika mag-construction din ang makabinan ito siyempre mga taga-utonda makabenepisyo man daw makabenan sa construction ang pag proceed sa project di siyempre kinanglanon man daw mga IT naton siguro kagang mga engineers o galing kati ang buta na nung natabo sin si iyang ang si Mr. Robertson Robertson nga nag-walk out siya kay siguro tamaran siya iyang mag sabat sa mga pamangkutanon sa mga pumuluyo kay siguro nanad siya dito sa ila sa Amerika yang daw pagplastar baka ba sang pagplastar sang proyekto maka kuana maka present lang iya ang proponent di okay na kay isa sa mga requirements sa pag operate sa mga kabinansan dito center nga ini amo ang kuryente ti siyempre mamangkot gina yang pumunuyo ti ano anong pasalig sining hindi mapagtiwan ang pumunuyo makabinansan brownout. Kadwa, dako ning supply sa tubig kung kining nanon. Ti ano ang mangkot sini, ti ano ang epekto sa diri sa uton. Although ginambal sini makabinan sa proponent nga kuno may nagpasalig man ang MPIW nga masupply sila sang bastanting tubig. Masalig man kuno ang iliko nga masupply man sila sang bastanting elektrisidad. Di nagkuan siya, nag-walk out siya kag nagambal nga hindi na kuno pagdayon noon ang iya sining proyekto dira mangkadbenan sa uton. Actually isa sa mga lugar pagid gagin applyan niya ang dira makabanan sa Pabia. Di Pabia subong wala pa sang response kung ano makabanan ang ila sining nga mangin stand sini sa proposal sang data center mangkabinan mangkatropa. Good morning kay Tristan White Gulay, yung mga aga katropang Phoebe Boards, mga aga man Tristan White Gulay. Good morning dira kay Ma'am Hermity sa Hong Kong. Dira mga sa Santa Barbara, no? Kay Juritz Catanero, welcome back to the Philippines. Alas 5:16 mangkabinan mangkatropa, ti sa bahay niya sang probinsya sang Iloilo, ano ang stand makabanan sang gobernador kati sa kabatuan may pagkapatindogon nga Techno Hub, ano ang stand sini sang gobernador labdagit ni makabanan ang ginaistoryahan balang Pax Silica mga kwarensya, no? Mga pareho sining dita center na pareho ng Pax Silica makabanan dito ya sa Tarlac nga plano man patindugon nga ginapamatukan o kung ginabalabagan man sa mga tumandok. Yari makabanan ang payag ni Governor Ato Defensor sa ipamangkot siya parte makabanan sa kuning kaso gibanabi nga mag nga plano nga patindugon ang Pax Silica diri sa ato niya sa Iloilo. Nagabi ka ito pangalik si Governor Arthur Defensor Jr. Bye pa kasulod. 5 minutes ba na? Bye pa. Sa posting tang ano? Sa algalit, sa wala pa. Ang oras din makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:18. Nagpamati ko makabinan din sa XFM Radio Patrol Iloilo

0: morning sa mga driver makabilan sang Hydra Taxi nga maning kalabadan sa aton sining mga patrollers. Kaga subong man makabilan ang aton nga mga drivers sang Light of Glory. Lakip makabilan ang drivers sang Tata Taxi. Ang driver makabilan sang G-Lord Taxi. Labi kay Toto Makulado na. Good morning, Operation Officer. Sang G-Lord Taxi, good morning. DDT Taxi Drivers, good morning sa inyo. Kagaso man makabanan ang ato niya nga mga drivers ang taxi. Di na makabanan nga nag-libot na, no? Matamat na warm up, pakibansin sila. Ang Winex and Unix Taxi. Kagakuari Taxi Drivers, makabanan, good morning. Gapamati subong mga tropa diri sa ato ng pamanagan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Natamiyaw taman sa good morning mga kabinan and happy listening. Dira kay paring Sam Lapides sa Lapides family. Dira mga kabinan sa Aniway. Good morning. Kaga good morning mga kabinan. Dira kay Rodel Parinio sang Dai Dai Ojo Mix. Arang din ang makabalan sa Barangay Ongka, sa Haro, no? Arang din sa may traffic lights na bala, sa Sambag na, arang din sa corner, no? Ang Dai Dai Audio Mix. Dira kay Rodel Parinio, nga nagpamati sa makabalan din sa atulog pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, kagasumana. Dira kay Bornok, kagkay Risa, sa Bornok Pork and Beef Dealer, sa Santa Barbara Public Market. Good morning! Nagpamati ka makabendere sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagpagwasang isa ka statement makabendan ang Bangsa Moro Federation o Confederalist Party. May kanta na makabendan sa pag ambush kay Barm Chief Minister Abdul Raouf. Sami Gambar Makakuha. The Bangsa Moro Federalist Party condemned in the strongest possible terms the cowardly ambush against Barm Chief Minister Abdul Raouf. Sami Gambar Makakuha. This brazen act of violence in an assault not only against the chief minister but against the peace, democratic order and stability that the Bangsa Moro people have fought and sacrificed for over many decades. That this attack occurred shortly after Chief Minister Makakuha assumed the chairmanship and presidency of the BFP and makes this incident especially alarming. Violence, intimidation, and the barrel of a gun must never be allowed to dictate the political future of the Bangsa Moro. We call on law enforcement authorities to immediately conduct a swift and impartial investigation and bring justice not only those who carried out this attack but everyone who planned, ordered, financed or enabled it. The BFA will not intimidate by violence, silence by threat and deterred from its commitment to peaceful and democratic. Bangsa Moro has already paid too high a price for not allow anyone to drag our people backward. We stand firm with Chief Minister Makakuwa and call on all Bangsamoro, regardless of political affiliation, to reject normalization of violence and stand united in defense of peace and democracy and justice. So mani makabanan ang ipagwa sini ng press release ang Bangsamoro sang BARM, the Bangsamoro Federalist Party, may kang tanong makabanan sa pag ambus kay Chief Minister Abdul Rauf Sammy Gamban Makakuwa. Alas 5:24 makabanan mga tropa diri gyapon sa atong pagpanagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Direktoryan subo makabanan kon bala madayon ang barangay kag iska eleksyon sa November 2. Kay may gina-file makabanan nga isa ka bill si Senator Chis Escudero nga naga-postpone sang nabitan nga eleksyon sa 2028. Samtang may araman makabanan nga gin-file nga isa ka bill sa House of Representatives. Di ang kabataan kontra korupsyon diri sa Iloilo nga ginapamunuan makabanan ni former kabataan party list representative Raul Manuel nagpagwa makabanan sang statement nga nag-object sila sang postponement sang barangay kag iske eleksyon. Ginpayag makabanan mga tropa sang COMELEC pagi kay COMELEC chairman Garcia nga ang komisyon nakagasto ng makabanan sang more or less mga 8 billion na kuno ang ilinagasto sa preparasyon sang barangay kag iske eleksyon. Tiga ka nga ba makabanan kakakanugon si COMELEC chairman Garcia kung ang kaso gidman makabanan nga ma-postpone ang barangay kag iske eleksyon. Ti daw kung ano kanugon sang mga 8 billion ang preparasyon sang COMELEC pagi sa mga voters registration, nakamamakalas na kuno makabanan sang mga indelible ink, ballpen, nakaprint na sila sang baluta. Nga mo na yung paggagamiton makabanan para ya sa barangay kag iske eleksyon. Di ko nang COMELEC pa ang pagbasihan, di gusto nila tani nga madayon ang barangay kag iske eleksyon. Tisay niyo how pabor ba na ka bang madayon o kung hindi ang barangay eleksyon sa November 2 of Sininga Tuig. Kati extend pa ko nung makabanan o kung i-postpone ni sa November 2028 mo after makabanan sa presidential election. Take on si former kabataan party list representative Raul Manuel. Siya ti isa naman na makabanan ka mga kwani, isa naman na ka pamaaging mahimo nga gamito naman nga rason kati mag-ulang tapos ang presidential election. May election naman sa barangay kag SK. Tanong inyo yung stand sini makabanan kati dapat sini may ara kita makabanan nga panindugan sini kung gusto ginato niya nga mag-proceed makabanan katropa sa barangay kag iske eleksyon. Kati damo man sa mga barangay official nga mga salawayon, di ba? May ara man yung mga barangay official nga nadakpan gani mga katropa sa Dagbay Bus Operation. May mga iske official man nga nadakpan sa Dagbay Bus Operation. Luwasin natin, may mga kapitan man yung mga kabinan nga ginareklamo. Bangod kay hindi man maayong ilasin nga pagpalakat sa barangay. Di madamo makabanan ang mga hatag sa ilasin nga rason nga dayunon taning barangay kag iske eleksyon. Teno sa inyo how kung kamo pa mangkoton abi gusto nyo nga madayon o kung hindi kaya kung si Gobernador Defensor yang pag pamangkoton siya tiga ya mayo man siya madayon mayo man kung hindi draw ang sabat ni gobernador, no? Yan diba, yaman ko nin, di ba, yaman ko na dayon, ah. Pero, mangin, pati no, mangin, isa yung makabanan ka ginabantayan subong sa mga barangay officials, sila binagin makabanan ang mga gaplano nga magpadalagan sa panaboton ng barangay kay iske eleksyon. Kay Iban sini, dako naman ang ila sini nga nagasto, no? Ila binagin makabanan sa pagpagkampanya, pagpagkamusta, luwas sila makabanan, may mga barangay official ganyan dapat kaya isla ni. Bangon makakatropa sa may mga bayasis. Kagbala naga-perform sa maayo mga katropa ang pila ka mga barangay official. Tenos inyo, gapmati subong, ano sa inyo, gusto nyo, dahil yun ang barangay eleksyon o kung hindi sa sining tuig o kung pabor ka mong ipospon ini sa 2028 November. Ang oras makabalan din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 5.29, pagbalik na ito, dugang sinin makabalan ng mga balita, dirigyapon sa ato ng pumanagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabyanan, mga katropa.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diri yo.
6: Ay, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin. Ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kapitan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkakamigwing tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nadasig-dasig, hindi na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
5: Pa-diet na ko buwas ah.
2: XFM.
11: Patropa mo!
12: Ex-
11: Exciting!
12: Mga katupa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patron Iloilo Exciting Pilipinas, alas 5:33 na mga katropa. Sa balita lokal, mga kabayan, isa ka job hire sang uton, mga kabayan, ang dadakpan sa drug bypass operation. Arestado ang 40 anyos nga job hire sang uton sa drug bypass operation dira sa barangay Buray, Uton, Iloilo, mga kabayan, mga katropa. Na-recover sa subject ang 7 kasasyes ang suspected Cebu na may drug price nga 884,000 pesos. Sa ligad mga adlaw, mga kabayan, ang ginpatigayon sining drug bypass operation dira sa barangay Buray, Uton, nga ginpangunahan mga kabayan sang Uton Municipal Police Station ang drug bypass operation, mga kabayanan, mga katropa. Alas 5:35 na, mga kabayanan, padayon ko mga pamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning kay Cap Ising Villanueva, ang tag-iya mga kabayanan sa Cap Ising sa Pancit Molo na may main branch nila sa barangay South San Jose Molo, kag may branch nila sa Iloilo Central Public Market, kag dira man mga kabayanan sa Atria, kag Suman, may branch man mga kabayanan dira sa GT Mall Pabia, mga kabayanan, mga katropa. Alas 5:35, mga kabayanan, mga katropa, dirigyapon sa ato ng papanganagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagapamati ka mo sa exciting Pilipinas sa dirigyapon sa ato ng papanganagad, mga kabayanan, sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning kay Judy Narte, nga nagpamati man subo, mga kabayanan, sa ato nga pagpalaga diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Nagyapon yung katropa ko, si katropa ang Baby Boys Tibor Morales. Sa ato mga kabayanan nato, mga katropa, base ko mga may problema bala ka mo sa high blood, no? Mapos ba lang ina, mga kabayanan, nga mabulong ang high blood? Kon padayon nato na pag-inom mga kabayanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tuon kay puno ini sang antioxidant properties kag makabulig sa tanang nga sakit labi na sa mga magubag, bukol, arthritis, rheumatism kag blood pressure. Limpyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo nga posible tunaan sang nagkanilain sining nga mga sakit. Makabulig ba ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa may mga sakit nga diabetes? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kurupdan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kaya may nga itong nalawas makabinan, hindi makaproduce sang vitamin C. Amunan ko nga, kinanglan nga magkaon kita sa mga pagkaon nga puno sang vitamin C o kung mag-inom sang supplement nga vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung nagpangita ka pa mga kabinan sa kape nga namit na kag-guilty pa, mag inom sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang kape nga natural, makabunig sa tanan nga balatian, labi na sa mga hormonal imbalances nga mo ang kabangdanan sa mga bukol-bukol sa atong lawas. Kag problema sa mga lalaki, ha? Kaya man naman sabong ang isa sa mga problema sa mga lalaki, labirigid na mga driver bala, nagabiyahe bala long distance, nagainit ang buli. Dumdum nyo, buli lang ang nagainit. Ganit ka ganit. So, ina makabanan sa prostate natin ng mga lalaki. Tiriga banog, ina makabanan, pagbanog niya, pagpakonsulta natin sa doktor, nabanog ito sa doktor, nga may prostatitis kita. Agon makalikaw kita makabinan sa prostatitis. Magidom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix kang Santon Gold Coffee. Dako babulig sa pagidom sang Santon Plus Coffee Mix kainin may isoflobons nga mo nag-control makabinan sa ator ng hormones all natural nakakapi ka na may bulong ka pa mga kabinan mga katropa. Alas 5.38 na makabinan mga katropa dirigya po sa ato ng pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga gapamangkot, wala ko na nung mga kwanya, nung mga ingredients makabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isa sa mga ingredients makabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, amo ini ang palaya o kung ang marguso. Makabulig ini makabanan sa pagpanubo sa fats o cholesterol level sa atong nalabas. Marikawan ang stroke, heart attack. Pag iya makabanan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kaya man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule makabanan na meron siyang mangustin nga isa sa mga antioxidant compound dako mabulig sa pagpagawa sa free radical sa atong lawas kaga toxin sa atong lawas kung mag-inom kita makabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule may aras siya makabanan ng ingredients ng manunggay nga makabulig sa pag protektar sa aton nga atay kakini. Labi na sa mga mahilig bala magkaon sa mga junk foods bala. Kaya man ang manunggay ganyan makabanan mga katropa makabulig ini siya sa pag detoxify sa aton nga lawas. Kaya man, isagali sa mga ingredients, makabanan sa dugang ingredients sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, amuning ahos. Makabulig ini sa pagpanubo sa cholesterol level sa atong lawas. Kag may arapan niya siya makabanan ng mangustin. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule himo ini sa 100% extract supplement pareho sa mangustin, malunggay, ampalaya. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule makabanan makabulig ini siya sa mga may mataas makabanan ng blood sugar no kaya makabulig ini siya makabanan sa may balatian nga diabetes. Bunday, abiso mong may diabetes ang tao, tapos iba't pagiging mabalatian, komplikasyon. Mayon niya siya makabanan kay wala niya sa iya sang komplikasyon. No? Mag-inom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay buligan kay ini makabanan, panubo ang imusinig nga sugar level, panubo ang imusinig nga makabanan nga dugo, kag mapanubo man ang imusinig nga cholesterol, mag-inom kita makabanan mga katropa sang Santon Plus Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang oras din ay makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo na 5.42 na. Padayon ka magpamati din ay makabinan sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa mga gawaligya na makabinan sa kumadas ang tingi-tingi o kon ning mga gasolina balada sa auton. Iba na sa Changi, sa kalsada, gina-display, nga ginabutang makabanan sa litruhan, bala sa botilya. Bawal na subong ha, kaya na-approve na makabanan sa sagod ng panlawigan ang ordinan sa sanguton. Nga nagabawal sa pagbaligya makabanan mga tropa sa mga gasolina kurodo, gas, nga na-plastar sa Changi, dapat sa gasoline station gid. Naprobahan mga kabinan sa sangon ng panlawigan ang ordinansa nga nagabawal sa pagbaligya sa mga gasolina sa kinidalan. Naprobahan sa sangon ng panlawigan ang committee report ni Board Member John Mondihar nga nag-approve sa ordinansa mga kabinan sa auton nga ginabawal ang pagbaligya sa gasolina sa kilid kalsada ako sa Changi. Kay delikado, no? Actually, may ari kita sining national law nga nagabawal sila. Pero ang sanguniang bayan sang Uton na nag-adoptar makabinan sang isa ka local legislations o kon local law. Nagpasar sila sa ordinansa nga nagabawal sila makabinante halong kamo dira basi kon ma basi ba kon machambahan kamo kabadakpan kamo dira pero bas mayo nga hindi lang kamo yung baligya parang likaw sa pagpasirado sa inyo sining nga mga tiyanggi. Diba na daw uso ba na abi ni Subong bisan din ka mangkanto no dira pa kantos norte ara gina no damo gina sa mga nagabaligya da. Kati mayo man ini makabedan nga mga negosyo kati makabulig ka po sa mga nagakuan ba na nagamalangan sini nga mga motorsiklo o kon mga salakyan o ganin kati ang risgo ba na basi ba na kon mag-leak ba na kon mag-ara nga mag-tulo ba na kag magpurpanagarilyo na basi mamalipat ba na nga mag-sindi sa lighter o kon mag-sindi sa garilyo ba na kagulpi lang magdaba-daba kag ti siyempre ang kung sila ang epekto sila makabinan, amo ya ang pagkasunog sang propiedad. Di ba yun ang makabinan ko, magapan na yun, di iningadaan ang gasolina, dasig niya ang maglapta. Tama na isa sa mga rason makabinan sang Uton sa kumunayang bayan, nga nagpasar sa isang ordinansa, nga nagabawal makabinan sang pagbaligya sang tingi-tingi o kon mga gasolina, sa kilid kalsada kag dapat dirag na iya baklon sa mga gasoline station, mga kabianan, mga katropa. Alas 5:45 na mga kabianan, mga katropa, dirigyapon sa atong pangalagad sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa gyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borz Tibor Morales. Kag aprobado naman mga kabianan ang ordinansa ginpasar baka katropa ni SK Federation President Isara Javier ining 4S Club nga ginapag ingan yuhon ang mga pamatanon nga mag pananom mag tanom hindi subong ang mga pamatanon subong kung hindi party sa content do, hindi mag hindi mag tanom kundi makabanan daw na kung ano daw na higuan makabanan sang lutak sa talamnan di mayunay kay makaingan nyo ini makabanan ang ordinansang ginpasar kag-aprobado na sang sangunang panlawigan ini mga tropa ang 4-H Club. Alas 5:46 mga kabinan, mga katropa, dirigyapon sa ato ng pangalagad sa Exciting Pilipinas. Samtang ang partiya sa proposed ordinance ni City Councilor Miguel Trinias na pasiraduhan ang porsyon sa Sunset Boulevard para iya sa, ini kada Domingo ha, natawag ini mga kabinan nga No Car Sunday. Ordinance nga gin sponsor makabanan ni City Councilor Miguel Trinias tingin refer ini makabanan sa Committee on Transportation ang chairman sini makabanan makatropa amoya si City Councilor Sidfrey Cabalona gintalakay ini sang naligad makabanan nga sesyon sang sanguniang panglungsod. Kag ang plano makabinan mga katropa ni City Councilor Miguel City Councilor Sidfrey Maluna amo ang pag patigayon makabinan sang tistigan abi no madry run abi ko na no ang plastada no kay ang piyak nga dalan siraduhon samtang ang piyak nga dalan abrihan ini himuon to way for example ang halin iabi sa Tabukan pakanto dito sa Aribalong area sang Sunset Boulevard, siraduhan na para ngatagan sang timpo ang mga nagajaging da, gamiton para sa nagajaging. Kati sa mga katropa, ka mga lugar, mga kabanan nga gina kantuan sang nagajaging ang Sunset Boulevard. Tiang dira nga porsyon ang sa right side kung maganto ka sa Ribalo, ang plano sa mga kabanan nga siraduhon ina aga pa siguro mga 5 o'clock hasta mga kabanan mag alas 9 tapos buksan man na ang piyak na dalan ang himoon to way. Sunong magkabalan kay City Councilor Sinfrey Cabalona, mas mayo ni siya nga malantaw na ton ang ipikto. Kung ipasira makatropa magkabalan ang piyak nga karsada, ang right side going to Arevalo para sa naga-jogging mga kabinan mga katropa. Yung mga ayaw pa na si abiso mga katropa sa Traffic Transportation Management Office. Agod nga, siyempre, mabantayan eh, kaya parang wala sa may mag, wala sa may mag counterflow nga maslakyan samtang kinapatigayan mga katropa ang pasirado sang isa ka porsyon sang karsada mga katropa mga kabyanan. Kailan taon abi testingan abi kung anong epektuwa sina ang oras dire mga katropa mga kabyanan sa XFM Radio.

SFM, libo-libong papremyo. Kada simana may chance ka magdaog sang 3,000 pesos. Sarang abakan magkabiran sang produkto sang Yes to Health Incorporated, partikular ang Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Turbo Supplement for Men, kag ang Santon Gold Coffee, may chance ka magdaog. Anong imuunin nyo? Ang inyong dira na bakal nga Santon Gold Herbal Capsule, isa inaka-entry mga kabinan, ibutang nyo ina sa sobre, pagkatapos butangan ninyo sang papel nga nasulat nyo pangalan, address, contact number, kaga pirmahan ang man ang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa inaka-blister, isa man naka-entry. Isa mang kablister sang Turbo Food Supplement for Men, ang dual na kabilog, no? Dual na kapsul. Kag lima ka sa CA sang Santon Gold Coffee. Pagkatapos ninyo magkabalan nga ibutang na sobre, tapos ninyo butangan sang pangalan nga sulat ang inyo ang papel nga may pangalan, kag address, contact number magkabalan, kag ang ihulog ina magkabalan sa Dropbox diri sa XFM. Pagkatapos, magpamati diri sa XFM, kaya may chance sa ikaw mga kabinang na magdaog sang 3,000 pesos weekly diri sa Santon and XFM. Libo-libong pa premyo mga kabinang mga katropa. Pati rin panahulat ninyo ha, ang inyo dira mga na konsumong ng mga Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3, ang Turbo Food Supplement for Men, kag Santon Gold Coffee. Himuan ang entry para may chance ikaw makabaling na magdaog. Mayarap kita makabaling nga promo diri na sa XFM, no? Iniya, iya naman ni sang Gold Eagle Beer. Iya tumag makabaling nga premyo sa Tansan promo. Ang himuan ninyo, kung may tansan ka modera sang Gold Eagle Beer nga 320 ml, o kung mabakal ka magkabinan sang Gold Eagle Beer, ang tansan sina isunod sa puti nga legal size. Envelope kag isulat ang pangalan, edad, address, mobile number, kag isulat man ang pangalan sang tindahan nga ginbakla ninyo sang Gold Eagle Beer. Ihulog ang sobre sa drop box nga malapit sa inyo lugar. Pareho sa diri sa XFM may ari diri nga drop box sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City. Mayroon ang kabinan sa Vilma Store, Barangay Tabok, Suba, Haro, sa VCS Store, Barangay San Isidro, Haro. Kada Huwebes, punpunin na magkabadan sang XFM. Kag sa Biyernes, amo ang weekly draw. Magpamati lang sa XFM 100.7. O kung i-follow lang ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag ang XFM Iloilo 100.7 nga Facebook page para sa announcement sa mga winner. Ang magabutan, may chance mga kabinang na magdaog sang 5,000 pesos nga weekly draw. Kag sa grand draw, may ara mga kabinang nga grocery packages, cellphone, kag gas prices. Ang promo period mga kabinang hasta pa ini sa February 20, 2027, per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026 mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 5:55 na mga kabayanan, mga katropa. Tawag lang kita mga kabayanan sa aton sini nga pag pagalaga diri sa exciting Pilipinas. Standby na kita mga kabayanan sa masunod nga programa. Balik kita sa Express Balita Weekend Edition, mga balita mga kabanan nga natipon sang XFM, umpisa sang August 10, Tob-Tob 13.

0: Para maging kasalamat para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, XFM.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sundown Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Softgel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Softgel.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sundown Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sundown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Gamit na! Sundown Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
11: Patropa mo!
10: Exciting!
2: XFM.
7: XFM.
12: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
11: XFM. XFM.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, la 6-7 na magkabinan mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana.

0: Kapag naman kita magkabinansang good morning sa atin mga katuran, sa atin mga katropa. Welcome na sa Express Balita Weekend Edition. Sa gyapon niya katropa ko si katropa ang PB Balls Tibor Morales. Off down kita ni katropa ang Alex Saspa. Ining Express Balita Weekend Edition. Pizza G-Size sang Agosto. Umpisa natin magkabinan ng mga balita. Ato na naon makabinan si katropang Era Espinosa sa mga balita makabinan ng tipon na sa diri makabinan sa Express sa Balita Weekend Edition na katropang Era mayong aga.
1: Agosto 9, 144 ka pamilya o 568 ka mga individual sa Iloilo City ang naapektuhan sa buhawi sa Agosto 8 sang gabi. Ang iba sa mga apektado ang temporaryong nagtener sa mga evacuation centers. Ang iba naman ang nagtener sa ilang mga himata. 74 ka mga puloy-an ang partially damaged kag 3 ang totally damaged. Sa interview sa XFM News Team kay Mr. Ronnie Ardama sa Barangay Q Abeto Mandurriao, ngayon nakita ang hangin na nagatiyog-tiyog. Ginpahig ni Ardama ang gilayon siya nga nagsurod sa ilang puloy-an bangod ginulbaan sa kabaskugon sang hangin. Pagkibay ni Ardama nga madasig ang paglabay sa mabaskog nga hangin sa ila lugar. Rason sang pagkautod sang kahoy kag pagkatumba sang baligyaan sang ukay-ukay.
2: Ilang nakita ko ay purong mga balay way ko kakakuan purong dugat yung tiyog na itong hangin na mumulanto nakita ko.
3: Anong pastada kay na? Kaya ka sa sagwa sang balay mo?
2: Eh nga, gawin mo kusulod yun eh kay nakulbaanan mo.
3: Pero baskog yun.
2: Baskog yun o. Tugog nga at tiyog sa madaan.
1: Sa kangot ng balita, nagkalakakas ang mga atop sang tatlo kabalay sa Barangay Benedicto Haro bangod sa naglabay nga buhawi. Isa sa nagtuklap ang atop ang balay nga pinagiyahan ni Nimfa Poras. Kunsariin ang ila naglupad nga atop ang nagsangit sa mga kable sang kuryente ginabanta 8 ka metros ang kalayoon. Nagkalakakas man ang mga atop sa mga balay nga pinagiyahan ni John Paul Lopez kag Danny Villanueva. 8 ka mga borders ni Lopez ang nadulaan sa ilistaran bangod sa natabo. Magluwas sa atop gintabog man sang buhawi ang e-bike nga nakapark sa higad sang dalan. Sa amuman nga adlaw temporaryo ang ginsereduhan sa publiko ang porsyon sang Haro Plaza. Iniagod ng mga tagan sang Ligwa ang clearing operations ng General Services Office sa mga debris sa palibot sang plaza tugas ang eksperyensyahan nga buhawi. Agod nga masiguro ang safety sang publiko, ginapahalo ang tanan ilabina ang mga halin sa Haro Cathedral kay nagalabay pagkanto sa piyak nga bahin sang plaza. Samtang nagpanawagan sang bulig kay Mayor Raisa Treñas ang grupo sa mga negosyante sang ukay-ukay sa Barangay Q Abeto Mandurriao nga naapektuhan sang paglabay sang buhawi. Suno kay Rowena Rindon, presidente sang Iloilo Mix Merchandise Association, isa pa lang sila kabulan nga nagsugod sa pagbaligya sa mga lugar kag wala pa makabawi sang ila kapital. Nagalaom si Rinton nga mabuligan sila sang alkalde.
4: Mayor Raisa, kaluoy ka man sa amon, ukay-ukay. Buligi man kami nga makabangon diri. Kay sa subong, wala na gid kami inugbakal materials namon. Maskin materials lang nga makabangon man kami sa amon nga pangabuyanan. Kay amo lang gid ni amon pangabuyanan. So gaasagi ko mayor nga mabuligan mo kami.
1: Sa dugang balita, nakakasang partahan sa isa ka-establishmento sa Mega World Mandurriao tungod sa paglabay sang buhawi. Makita sa video ang in-upload ni Tata Vlog ang paglabay sa mabaskog nga hangin kagulpi lang ang pagluntad sang brownout sa lugar. May nakita man nga scene nga nagtupa sa dalan halin sa isa ka-establishmento tungod nga mabaskog ang hangin. Sa amuman nga adlaw, porsyon sang Haro Big Market ang nagkalaguba bangod sa paglabay sang buhawi. Lakip sa mga nagkalaguba mo ang roll-up door pagkato sa second floor. Sunod sa Iloilo City Local Economic Enterprise Office nga sila ang nagpakigangot sa kontraktor sa merkado sa pag-inspeksyon sa iban pang mga parte sa merkado in kaso mayara pa sa makitang aguba agod nga gilayon nga makayo. Sa karon, sa detalye naman sa mga nagapanguna nga balita national, nagkagwa na sa preswaan ang pulo ka mga nagpakilala nga anay bodyguard ni Zaldico matapos nga sila nakapiansa sa kaso nga perjury. Matandaan nga 18 ka mga nagpakilala nga anay bodyguards ni Ko nga ginulamid ang pila ka mga personalidad sa mga maanomalian nga flood control projects. Pahayag man sa mga ininga sila ang nagdulong sa mga minaleta nga kwarta sa mga matag-as nga opisyal, nag-ilaman gintag si President Ferdinand Marcos Jr. nga may kahilabtanan. Kadamaan sa mga gintag nga individual ang nagapanginwala sa akusasyon kag nagpasaka sang kaso nga perjury. Nagapangatuwang sang 4 ka counts sang perjury kag ini ang may equivalent nga 72,000 pesos nga piyansa kada isa. Samtang ginatunaan sa Department of Justice ang request ng Estados Unidos nga extradite si Apollo Quiboloy agud nga mahibaluan kung paano ang proceeding sa iban nga pungsod mga apekto sa kaso kriminal sa lokal. lokal nga korte. Ginkumpirmar ni Justice Secretary Frederick Vida nga madamo sa nabato ng DOJ nga mga dokumento nga may unod nga extradition request nga gintransmit sa US Department of State pinaagi sa Department of Foreign Affairs. Kinpasiguro man ni Vida nga ang pag-review sa request ang nagasunod sa existing treaty nga mayara ang Pilipinas kag ang Estados Unidos. Sa dugang balita, masunod nga imbestigaran sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga substandard public works projects sunod kay Committee Chairman Senator Erwin Tulfo. Ini matapos ang pag-collapse sa retaining wall sa EDSA Ayala sa Makati City. Ginpakigbahin ni Tulfo nga magluwas sa bagong mga pangalan kag issues na konektado sa flood control. Ilaimbestigaran isa-isa ang mga taytay dalan kag public works na klaro nga napaslawan sa pag-meet sang standards. Sunod sa senador nga obvious nga mayara sang korupsyon mo ginhatagan sang budget ang kada proyekto according sa standards apang ini ang wala natapos o kun subpar. Sa piyak nga bahin ginadason ni Senator Bong Aquino ang hagna nga National Disability Support Act o kun ang Senate Bill number 2386 nga magahatag sang 2000 pesos monthly allowance para sa mga kwalipikado nga persons with disabilities bilang bulig sa pang-adlaw-adlaw nila nga galastuhon. Nakita sang senador ang mga pagtilaw ginatumang sa mga PWDs sa matag adlaw-adlaw partikular na sa transportasyon, assistive devices kay iban pang mga personal needs. Samtang ginkakas ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health Undersecretary Amy Liza Chiong kagiliang ginbuslan ni Christian Lelman Lutak base sa appointment paper nga ginpetsahan Agosto 4, 2026. Ini ang kabahin sang paglimpyo sang gobyerno sa DOH sa pagpanguna ni Health Secretary Jose Bretaño Puhalte Jr. Sa ilokita sa Italia sa mga nagapanguna nga balita international. Masobra 4,000 ang kumpirmado nga kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo base sa data sang gobyerno. Sa record, ini ang pinakamadasi nga naglapta nga sa isang virus sa bilog nga kalibutan. Sunod sa mga eksperto, nagsugod ini sa paglapta sang Mayo 15. Sa diin, ang matuod nga numero sang kaso ang mas mataas pa sa official tally. Sa dugang balita international, ginumpisahan na ang rotating water rationing program sa mga isla sa Puerto Rico bilang sabat sa terrible nga tag-ilinit. Ang mga water rationing program ang magalawig tubtob sa katapusan sang Agosto. Hulyo sa naka-experyensya ang San Juan, Puerto Rico sang terrible nga tag-ilinit. Base sa records sa National Weather Service, ginabisuhan man sa mga otoridad ang mga residente nga pabukalan ng tubig tubtob 3 ka minutos agud nga malikawan ang contamination. Sa balita sa hinampang, napaslawan ang Philippine Men's National Football Team nga makasulod sa semifinals sa ASEAN Championship matapos nga napierde kontra sa home team sa Malaysia sa score nga 1-0. Nagtakop ang kampanya sa Pilipinas sa torneo nga may 1-3 record matapos nga nakadaog kontra sa Laos kag napierde sa mga kupunan sa Myanmar, Thailand kag Malaysia. Matandaan nga sa nagligid nga 2024-2025 ASEAN Mitsubishi Electric Cup, nakaagi ang ginluto sa Pilipinas ang Southeast Asian powerhouse nga Thailand kag nakalabot sa semifinals. Nabatian ang mga natipon nga balita sang Agosto 9. Bantayan naman ang masunod nga balita sang Agosto 10. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa ang katropa mo.
0: Maraming salamat kay katropa ang Era Espinosa. Ayan mga kaibigan ng mga balita sa Agosto 10.
1: Agosto 10, naghatag ang Iloilo City Government sang food kag non-food assistance sa mga apektado sang buhawi sa syudad. May mga nahatag man nga hygiene kits sa mga yara sa evacuation centers. Nakip man sa ginhatag among sleeping kits nga amo ang habol, ulunan, punda kag moskitero. Nag-provide man ang City Government kag Department of Social Welfare and Development sa mga ready-to-eat foods. Ginpahayag ni Ms. Joy Fantilaga-Gorzal ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Riza Trenas. Ngayon kaso may ginbuksan ng evacuation center automatic man na gina-activate ang community kitchen sa pagsiguro nga may mainit kag preparado nga pagkaon sa mga evacuees. Dugang ni Gorzal nga nagmando si Mayor Trenya sa CSWDO sa pagproseso sa financial assistance sa mga nagubaan sang puloy-an.
5: Pwed nga mga pamilya ila ginagid sa mga totally and partially damaged houses naka-provide ng city government ang immediate nga food and non-food assistance. No? Immediately ginpa-mobilize ang aton nga alkalde, ang aton nga city Social Welfare and Development Office, we have dedicated nga division no, nga nag-hatag sa immediate assistance para sa mga biktima sang kalamidad, kaangay sang Buhawi.
1: Sa among adlaw, nagapabilin sa tatlo ka mga evacuation centers ang 71 kapamilyang apektado sa Buhawi sa Agosto 8 ng gabi sunod kay Corzal. Ang mga evacuation centers ang nahamtang sa Barangay Desamparados Haro Barangay Hall, CDC Building sa Barangay Balabago Haro, kag gym sa Barangay Kubay Haro. Sunod kay Corzal nga prioridad sa alkalde amo ang safety sa mga Ilonggos. Samtang nagapanawagan sa Bulig si Rowena Celeste sa Barangay Kubay Haro sa mga Ilonggo nga may bulawanon sa tagipusuon nga makahatag sa hamili nga bulig. Kalakip ang puloyan sa pamilya ni Rowena nga naguba tungod sa paglabay sa Buhawi. Temporaryo nga nagatener ang pamilya niya sa evacuation center sa barangay bangod hindi pa mahimo nga maestaran ang ila puloyan. May inisyal na nga ginhatag nga bulig ang Iloilo City Government kaangay sa pagkaon kay iban pang kinahanglanon apang nagaproblema ang iya pamilya kung paano liwat makayo ang puloyan agod nga maestaran.
6: Napanawagan ko kung sino man ang may mabulawanon nga tagipusuon nga makabulig sa balay nga mapatindog liwat kay na dagdagan itong puno isang kahoy. Pagkasalamat ko kung sino makabulig isang kawayan lang o isang ano lang mabulig niya sa amin.
1: Sa dugang balita, ginpasiguro ni Iloilo City Mayor Rice Atrenias nga magapadayon ng flagship healthcare initiative sa Iloilo City Government nga Medicine Plus Program. Ang programa ang naghahatag sa libre nga maintenance medicines sa mga senior citizens kag persons with disabilities o kan PWDs nga may hypertension kag diabetes. Nagapati naman ang alkalde nga nako ang bulig sa Medicine Plus hindi lang sa mga senior citizens kag PWDs kundi lakip na mga pamilya nga nagabulig sa pagbakal sa bulong. Samtang nagaplano man ang alkalde nga mas pasangkaron pang access sa mga Ilonggo sa mga bulong pagi sa pagpa-accredit sa siyam ka mga district health centers lakip na ang City Health Pharmacy bilang PhilHealth registered yakap pharmacies. Naibaluan niya sa 25 ka mga maintenance medicines ang mahimo matanyag sa mga accredited pharmacies sa idalom sa yakap benefit package sa PhilHealth. Sa mga nagapanguna naman nga balita national, sa Quezon City ginabantang ayara sa 5,200 ka mga residente nagatener sa evacuation centers bangod sa pagbaha. Sa Marikina, Agosto 9 ang umpisa nga nag-evacuate ang mga residente matapos naglabot sa second alarm ang tubig sa Marikina River. May mga na-record man nga pagbaha sa mga dalanon sang among lugar. Madamo man yung mga kabarangayan sa Bulacan ang ginbaha. May mga residente ang naggamit na lang sang bangka. Madamo man sang na-record nga pagbaha sa iban pang rehiyon sang pungsod. Sunod sa pag-asa nga ang southwest monsoon kun ang habagat ang padayon nga magadala sang pag-ulan sa Luzon kag western sections sang Visayas. Samtang gin-appoint ni President Fern Marcos Jr. si former PhilHealth Chief Edwin Mercado bilang bago nga secretary sang Department of Health. Ini ang ginanunsyar ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro kadungan sang press briefing. Ginbuslan ni Mercado si Dr. Jose Puhalte Jr. nga gin-appoint ni PBBM sang Hulyo 13. Samtang pagabuslan ni Ayala Health Holdings Incorporated Chief Health Officer Beverly Lorraine Jose Mercado bilang Chief Executive Officer sang PhilHealth.
7: Itinalaga ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Health si Dr. Edwin Mercado na kasalukuyang Acting President and Chief Executive Officer ng PhilHealth. Na italaga sa PhilHealth si Dr. Mercado noong February 2025. Bago naging kalihim ng DOH, nagsilbing Medical Director si Dr. Mercado sa Daniel Mercado Medical Center noong 1998 hanggang 2000 at nagsilbing President and CEO ng iba't ibang ospital mula noong year 2000 hanggang 2016.
1: Samtang, ginsumeter sa Department of Budget and Management kay President Fern Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos ng National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Sunod kay Undersecretary Claire Castro, ginpangunahan ni Budget Secretary Kim De Leon ang pagpresentar sa 2027 NEP nga may tema People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Ang proposed 2027 budget ang mas mataas sa 6% kumpara sa budget sininga tuig nga 6.793 trillion pesos.
7: Isinumiti ng Department of Budget and Management sa pangunguna ng Secretary Kim Robert De Leon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Agosto or August 10, 2026 ang Fiscal Year 2027 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Nakatuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpalakas ng mga komunidad alinsunod sa temang people-centered growth for an inclusive and resilient future.
1: Nabatian si Undersecretary Claire Castro. Sa balita international, wala ginbaton sang Israel ang Board of Peace 15-point plan ni U.S. President Donald Trump para sa Gaza kag nagpasalig ng hindi mag-isol tubtob nga hindi maubos disarmahan ang mga Hamas sunod kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa nagligad ng bulan, nag-anunsyar si Trump kamayara isang breakthrough sa iya plano nga untaton ang giyera. Sunod kay Trump nga ang Hamas na nagakontrol sa Gaza sang duha na katuig kag ang pagpangatake sa October 7, 2023 sa Israel ang nag-trigger sang giyera sa Gaza ang nagpasugot man nga madisarmahan. Sa balita naman sa hinampang, nakuha sa Alas Pilipinas women ang labing unang silver medal matapos ginluto sang Indonesia sa Southeast Asian Volleyball Cup sa Thailand. Makahalawat-hawat ang hampang na naglabot sa fourth set kung saan inalampuwasan sang Philippine team ang 8 ka mga set points sa Indonesia. Makaduwa ka beses nga nagpatas sa 31-all ang score. Pinagi sa crucial block na Fifi Sharma kag Gia Di Guzman na punggan sang Alas ang atake sang kontra sa nabili nga mga minuto sang hampang. Tubtob nga nakuha ang makasaysayan nga kadalagan. Nalampuwasan na sang Alas Pilipinas ang ila ika-6 nga bronze medal finishes halin sa gintukod ang torneo sang 2019. Nabatian ang mga natipon nga balita sang Agosto 10. Bantayan naman ang mga masunod nga balita sang Agosto 11. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM News.
0: Maraming salamat kayo pa, Era Espinosa. Kung ito naman mga kabinan ang mga balita sa Agosto 11, upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia,
8: Mga balita nga natipon sang Agosto 11. Sugod kita sa balita lokal. Ginakulang ang supply kag demand sang kuryente sa Visayas Grid. Ini ang ginkumpirmar ni Ms. Angel Tan, ang spokesperson sang More Electric and Power Corporation. Bangod sa kakulangan sang supply sa Visayas Grid, naga-import kuntani sang kuryente gikan sa Mindanao apang bangod sa pag-collapse sang pila ka mga major plants wala na sang kuhaan. Ini ang ginatan-aw nga rason sa pagpasaka sa red alert status sang Visayas Grid sang Agosto 10 kag rason sang gay nga brownout. Bilang solusyon sa among nga sitwasyon, ang Visayas Grid ang kontani mag-import gikan sa Luzon apang mayara sang transmission constraint bangod limitado lang ang masarangan nga i-transmit sang linya gikan sa Leyte pagkadto sa Cebu, Negros, Panay. Ginpayag manitan nga base sa ila data ang unavailable nga base load gikan sa mga planta sa Visayas amo ang mga masunod: 169 megawatts individually para sa Thermal Visayas Unit 1 and 2, 100 megawatts para sa KSPC Unit 1 kag 82 megawatts sa CEDC Unit 1. Bangod sini, 45,309 ka mga konsumidor sang More Power ang apektado sang manual load dropping sang Agosto 10 sunod pa kay Tan. Ginklaro ni Tan ang tananila nga suppliers kaangay sang PEDC kag PCPC ang nagaagi sa grid. Apang sang Sabado, Agosto 8 ang PEDC Unit 1, 2 kag 3 ang unavailable kag ang unavailable nga base load generation ang yara sa 834 megawatts. Ginpakigbayan pa sini nga ang More Power ang nagakonsume sang 129 megawatts kag ang peak sang summer season ang yara sa 140 tugtog 150 megawatts. Samtang wala naman sang kahilabtanan ang mga power distribution utilities kaangay sa ila sa More Power sa concern angot sa mga ginaagyan sang supply sang kuryente kon sa diin man ini nga grid magahalin. Naibaluan nga wala gilayon ang ka-inform ang National Grid Corporation of the Philippines sa More Power sang kinahanglan nga i-load nga supply sang Agosto 10. Ginpahayag panitan nga sana kaandaan alas 8 sang aga nagaanunsya na ang NGCP sang alert status kag kun ano oras ini maga take effect. Pahayag pa sini nga kun sila ang maulihi sa pagdiload ini ang magaapekto sa kabug-usan nga monitoring sang NGCP sa diin ang goals sang ilang mga partners sa transmission amo ang ma-establish ang demand kag supply. Ini man ang rason nga ulihi na nga nagkapagwas ang advisory ang More Power apang ilaman nga ginakonsiderar ang hitabo ilabi na kun mayara sa mga dako nga planta nga nagtaas ang load bangod sa production. May mga hitabo man nga halin sa solar nag-convert sa electricity ang rason sa pagpasaka sang consumption sang kuryente.
9: Ining supply and demand sang kuryente palang alone sa Visayas Grid is ginakulang na kita, tama? So since ginakulang kita, ang matabo din Sir Jocel, option naton diri is nag-import kita sa Mindanao. However, kahapon nga adlaw si Mindanao ara man sa red alert status because sang pag-collapse sang pila nila ka major plants dito sa Mindanao. So the problem sa Visayas Grid na kulang ang supply sang kuryente na kontani solusyon ta sa Mindanao, hindi na kita ka-import, so mas nagkulang pagid ang supply sang kuryente diri pa lang sa Visayas plus yung Mindanao kulang man ang supply. So ang tendency naton diri Sir Josel, supposedly mag-import kita sang kuryente kuryente from Luzon, tama? However, ang problema naman sa Luzon, there is what we call transmission constraint. What is a transmission constraint? This is the problem right now sa pag-transfer kung paano isang kuryente or traveling isang kuryente from Luzon or from Leyte, ng linya, no? Leyte to Pakadto, sa Leyte, Cebu, Cebu, Negros, Panay, ng linya. From Leyte, Matabuk, kung paano isang transmission ng linya, Pakadto, sa Cebu, Negros, Panay. However, the Sir Josel, ang nagkakatabo, may constraint. Limitado ang capacity, ang makaya i-travel sa linya, sa sining linya from Leyte to Cebu, Negros, Panay. So, there is a transmission constraint. As we speak right now, Sir Josel, no, may-ari kita dredita sa mga planta, dredi pa lang sa Visayas, nga like, unavailable nga base load na to, Terma Visayas, units 1 and 2, 169 megawatts individually. So, kung tani makabulig, around 300 plus megawatts ni siya nga. Kumbaga, kita Sir Josel sa sining number nga ginpagwa sa aton partner on the transmission side nga kung mag operate kilowatt ang Terma Visayas, so makita natin, dako ni siya nga bulig because around right now.
8: Ang kabahin sang pagpayag ni Ms. Angel Tan, ang spokesperson sang More Electric and Power Corporation. Sa dugang pagid nga balita lokal, estable na ang kondisyon sang 48 anyos nga lalaki nga naterohan sa Barangay Bubon, Banati, Iloilo, Agosto 11 sang udto. Sa impormasyon sang XFM News Team, nga nagamaneho sang motorsiklo ang biktima agad magbakal sang grocery sang gulpilang ining agintiro sang wala pa makilalaan nga sospitsado. Nakaagom ang biktima sang pila sa abaga apang nahimo pa sini nga magmaneho sang motorsiklo pagkato sa grocery store kag dito nagpangayo sang bulig. Gilayon nga gindala ang lalaki sa ospital agad nga mabulong, samtang ang sospitsado naman ang nagpalagyo. Pagsaysay pa sang biktima nga siya ang nagamaneho sang motorsiklo agad mangumpra kontani apang sa iya pag-abot sa crossing sa among nga lugar, nakita sini ang lalaki nga nagatindog sa higad sang dalan apang ini ang iya ginbaliwala. Ginkakibot na lang sini ang nabatian nga lupok kag pagbinhod sang iya lumos sang nakalampuas sa lalaki. Sa iya pagbalikid, nakita niya nga may ginauyatan nga pusil ang sospetsado. Para sa biktima, nasalaan siya bangod wala man ini sang kontra kag wala man niya nakilala ang sospetsado.
10: Kabot ko sa may cruising, nga nakita ko sa katawo. Di mo bali wala man lang sa akong kahit di mangumpra ko yan. Di pag nabuhas ko sa iya, matihan ko may naglupo. Paglupo, ginakibot ako. Ginbalikid ko siya, may nasaktan na pusin. Tapos nung ko, ay, katon ko matao. Gintiro ko yan. Ay, nagbinod yan, lumo ko mo. Pagkakuan, sige dalagan ng motor ko. Ay, kukibinipan na ng motor ko. Ay, mga ayaw ko bulik mo. Nakita ko ang upot niya pa sa porpunta.
11: So, bali, duwa sila?
10: Duwa sila. Huwag mong kukilala. Hindi tayo malayo-layo. Sa musiling ko pa, si nasalaan nila ako. At di huwag mong kukuntra mo.
11: Di nang ito, sir.
10: Sa likod.
11: Kila kabilaw?
10: Duwa.
11: O, kamusta sa muna mo kumatyan?
10: No, okay man lang. Ay, kabilaw, hindi ko lang naman pa ng kamot ko nga na ito.
8: Si alias Rene, ang lalaki nga natirohan sa Barangay Bubon, Banate, Iloilo. Sa piyagkabahin padayon nga gina-verify sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na kung pag-asa Iloilo, kung matawag nga buhawi ang tuman kakusog nga hangin nga nagpanalasa sa Iloilo City sang Agosto 8 sang gabi. Sa interview sang XFM News Team kay Engineer Ronaldo Naragdaw, Chief Meteorological Officer sang pag-asa Iloilo, iyaging klaro nga wala sila sang available nga equipment o kung instrumento nga makakompirmar kung buhawi ang natabo o kung epekto lang ini sang thunderstorm. Kumpirmar man ni Naragdaw nga may na-monitor silang thunderstorm sa baybayin sang uton padulong sa southwest area sang Iloilo, rason nga nag-issue sila sang advisory pila ka minutos antes na batsyagan sa syudad. Ginako ni Naragdaw nga mahimo nila ma-monitor ang mga thunderstorms apang nagakinahanglan naman sang dugang nga mga equipment agod ma-monitor man ang buhawi o kon tornado. Mahimo suno kay Engineer Naragdaw nga ma-determine sa mga residente o kon mga nakakita sa natabo kung buhawi o kon hindi ang ila na eksperyensyahan samtang magluwas sa thunderstorm. ginatanaw man sang pag-asa ang posibilidad nga downburst ang natabo bangod may gulping nga pagbubo sang ulan dalaman sang tuman ka baskog nga hangin. Naibaluan nga sa Estados Unidos kag Canada may ginagamit ang National Weather Service kag Environment and Climate Change Canada nga equipment kon instrument nga makahimo makatrack sang buhawi kag mapaandaman ang mga pumuluyo. Ginpahayag man sang pag-asa nga apat ka mga major hazards ang posible matabo kadungan sang pagluntad sang mga thunderstorms kag ini amo ang intense rainfall o kon mamunog nga pag-ulan, lightning strikes o kon pagpangilat, strong winds o kon mabaskog nga hangin kag hailstorm o kon pag-ulan sang yelo. Apang mahimo ini mapreparahan bangod ma-monitor ini sang pag-asa kun sa diin gilayon sila nga naga-issue sang advisories. Nagpanugyan man si Naragdaw nga seryosohon ang mga ginapagwa nila nga mga advisories ilabi na kun malapit ang thunderstorm sa ilang mga lugar. Naibaluan nga indi magnubo sa 97 ka mga pamalay ang nagkalaguba kag masobra 500 ka mga individual sa 12 tanan ka mga kabarangayan sa syudad ang naapektuhan. Nagalao man si Naragdaw nga maabot ang tion nga makaangkon man ang pag-asa sang dugang pa nga mga advanced monitoring systems kaangay sa Estados Unidos kag iban pa nga highly developed countries. Ang DOST pag-asa Iloilo Radar Facility sa Buntatala Haro ang na-feature sang highly advanced nga dual polarimetric S-band Doppler radar system kag isa ini sa lima tanan ka mga radar stations sa Visayas region. Makit-an ang iban nga mga Doppler radar stations sa Mactan, Cebu, Bohol, Eastern kag Northern Samar.
12: Maambal na mga thunderstorm pero kung buhawi pagambalanta, i-verify pa natin kung ano gaman ang agi ka nga hangin na to, kung natuyod o kung nag-bustak lang sa halin sa babaw paydalon. I think kung nag-bustak lang halin sa ibabaw paydalon, ang urang na may mapitarang ang mga mapurot niya hangin, tila yung dumaran na term ang ginagamit ka rin. Downburst, dumaran ang term na dyan. At siguro sa damot na rin ang mataon naman nga aksyon. Although nga may maghahambal tuya sa site nga may hangin niya na tuyo, may gambal man nga may daw nagpustak lang nga urang nga may darang mapuros nga hangin. So, hindi natin din ma-identify ko sa tulad kung thunderstorm ato or downburst.
13: Actually, giya nga ginasarigan lang ang punyang radar natin, no? Ang Doppler radar. Kung sa diin, makita namon ang image lang, no? Kang isa ka thunderstorm. So, kung makita namon ang thunderstorm, butang balon karan may mga kaakibat ran nga dara nga hazard. Isa ka ra dyan, amura nga tornado, strong wind, heavy rainfall, kaga kung kisa may dara nga hailstorm. So amura ang mga apat na mga major nga hazard nga dara ka thunderstorm. Actually, pag makabatin kasi kita ka nga thunderstorm at by tourist na dyan, alis na pag-ata o pag makabasa kita, i-take natin serious name na mo, hindi natin mag siguro na may madaradya ng mga tornado, mga heavy rainfall or strong winds ang uranga yelo or pagpangilat na tropa Diyos na muna delikado.
8: Si Engineer Ronaldo Naragdaw, Chief Meteorological Officer sang Pag-asa, Iloilo. Sa dugang pa nga balita lokal, ginklaro ni Marian Grace Tamonan sang Social Pension Unit sang Department of Social Welfare and Development Region 6 sa mga opisyales sang Senior Citizens Federated Association of Iloilo Incorporated, Iloilo Chapter, nga mahimo gihapon nga magkabaton sang ila social pension ang mga senior citizens nga wala pa sang national ID. Ini ang kabahin sang statement ni Tamonan kadungan sang ginhiwat nga monthly meeting sang Senior Citizens Federated Association of Iloilo Incorporated sa pagpanguna ni Nurses Fortuno ang presidente sang grupo. Ang pagpaathag ni Tamonan ang kasunod sang impormasyon nga nabaton sang ila opisina nga ginapalaptas sang pila ka mga barangay officials nga hindi magkabaton sang social pension ang mga senior citizens nga wala sang national ID. Si Mar- Marian Grace Tamonan sa Social Pension Unit sa Department of Social Welfare and Development Region 6. Inyo nabatian ang mga balita lokal sa Agosto 11. Silo naman kita sa Balita National. Na-Indian sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang prosecution sunod kay Attorney Lorna Capunan. Kuntani, magapakikita ang magtimbang kampo agod istoryahan ang kasugtanan sa pagpresentar sa prosecution sa mga dokumento sa impeachment court angot sa 612.5 million pesos ng confidential funds. Miyerkules, Agosto 5, sang nagpadala sang mensahe ang prosecution sa defense sa pagpamangkot kung saan sila magamit apang wala sang reply ang defense. Pagsaysay ni Capunan nga sang Webes, pagkatapos sang ila office hours, nagreply ang defense nga mahimo sila makikita sa Agosto 14. Sila ang naghimo sang last attempt kag nag-approach sa Agosto 11 sang aga kung mahimo sila nga makaumpisa isa ka oras antes ang impeachment trial apang nagpamalibad ang defense. Dugang pa ni Capunan nga ang among pinamatasan sang responded ang hindi na bago bangod pareho ini sa attitude nga ilagin pakita sa pre-trial.
14: Na-Indian po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo magmi-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Our witness will be on board on Monday. Wala pa rin sagot, Your Honor. The whole day of Thursday. At the end of Thursday, at the end of office hours, Thursday, Your Honor, and we have the evidence here, at 5:38 in the afternoon of Thursday, they texted counsel for the respondent texted to say we are available on August 14. This coming Friday, Your Honor, August 14, when napakalino naman sa directive ng presiding officer na mag-agree on a date on Thursday or Friday of last week. August 14, what good will that do us? The hearing is today. And they want us to appear before the clerk of court to compare documents on August 14. For what purpose, Your Honor? Now, the text message is even more disturbing because apart from saying sa August 14 na lang, they even disclaim the fact that this honorable court said Thursday or Friday last week. Wala naman daw sinabi ang presiding officer except to set a time, date, and time mutually agreed upon by the parties. That is bad faith, Your Honor, because sinabi ng presiding officer ang specific dates, Thursday or Friday last week.
8: Si Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan sa pagpadayon sang ika-onseng impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, nagpanindugan si Attorney Christine Ferrer sang defense nga hindi kinahanglan ang pagkumparar sang exhibit agud nga mapadasig ang proceedings bangod ini ang desisyonan sang impeachment court. Sunod kay Ferrer nga hindi nila kinahanglan nga ikumparar ang exhibits agud makaabot sa stipulation. Angot naman sa identification sang witness exhibit, ini ang nagadepende sa competence ng testigo. Wala sila nag-stipulate sa open court bangod hindi manila kilala ang taga-commission on audit. Wala nila naibaluan ang extent sang examination sang dokumento kag ini ang nag-assume lamang sa trabaho sa unang witness nga si Anaycoa State Auditor Roderick Wamil. Ginpayag pa ni Ferrer nga iya ginhambal sa abogado sang prosecution nga hindi sila mag-object sa kan anuman kadamo nga exhibit nga ila i-identify kag sa idalom sang Rule 130 Section 7 wala man gina-require nga sila ang mag-stipulate. Dugang pa sini nga hindi man sila mag-object sa manner sang pagpresentar sang prosecution. Bangod wala nakamit ang defense kag ang prosecution para sa agreement, naghingyo si presiding officer Chief Escudero sa defense sa paghatag sang kopya sang marked pieces of evidence agod nga sila mismo nga mga senator judges ang makakumparar.
15: In fact, Your Honor, earlier this morning, I was asked by one of her partners about the comparison. And I actually told her partner, Attorney Lazaro, Attorney, we don't even need to compare the exhibits in order to expedite the proceedings. Because first of all, the authenticity of the exhibits is something that the court will have to decide. The court will only decide on that after the prosecution has already submitted their offer of evidence. And that will be subject to our comment. There's no need for us to actually compare the exhibits just so we can arrive at the stipulation that this and that are the same. And also, Your Honor, with regard to the identity identification of the witness of the exhibits that goes into the witness competence. Now, we did not stipulate here in open court that the witness is competent to identify the exhibits, Your Honor, kasi hindi naman ho namin kilala ho yung taga-COA. Pangalawa, we don't know the extent of her examination of the documents. Pangatlo, she just assumed the work of Mr. Wamil. So, mahirap naman po sabihin nun ng kliyente namin, sige, okay na, we payag na kami, she can identify the exhibit, she knows all of those, she has examined all of those. Precisely, that's the duty of the counsel to do in open court. Now, there's Rule 130, Section 7, and for those of you who are litigating before the CTA, you already know this rule, that a witness can testify based on a summary, and that would actually show that he's competent to testify on the exhibits by reason of the summary that she made. And that would attest that she has examined all of the documents that are contained in the summary.
16: Si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer. Magluwas sa acknowledgement receipts, naka-attach sa Batsang Office of the Vice President ang certification gikan kay Colonel Dante Pilacheca kag ang Protective Intelligence Operation Report para sa third quarter sa 2023 agod suportahan ang payments of rewards no kay COA State Auditor Silin May Del Campo. Sangin pamangkot ni Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capuna ng testigo nga kun ipakita sa iyang dokumento sarang bali ini nga ma-identify. Gin-confirma ni Del Campo nga pareho ang certification nga gin-flash screen kag ang dokumento nga gin-attach ang OVP sa ila response. Suno pa sa witness nga sa idalom sang joint circular kun para sa payment of rewards dapat suportado ini sang dokumento nga nagapamatuod sang success sang aktibidad apang sa ginpasa sang OVP wala ini sang nakita nga particular accomplishment nga nagawaran sa payment of rewards. Non-compliant ang nasambit nga dokumento sa joint circular dugang pa ni Del Campo.
17: Based on the evaluation of each document po, may mga nakita po doon na hindi compliant with the joint circular po. Sa OBP po, yung payment of rewards which were not supported with documents evidencing success, and yung mga purchases po na hiningan ko ng other documents that deemed necessary in the audit po. And meron nga din po doon sa ND ng 2023 na reimbursement which is hindi rin po siya compliant with the joint circular.
16: Si COA State Auditor Silin May Del Campo. Dugang padiri, ginpahayagman sa testigo nga ang 375 million pesos ng confidential funds ng Office of the Vice President ang gindas allowed man sa COA. Base sa naunang na testimonya ni Special Disbursing Officer Gina Costa, ginpahayag nga si Vice President Sara Duterte ang nagmando sa pag-turnover sang pondo kay Vice Presidential Security and Protection Group Chief Raymond La Chica. Pakigbahin ni Del Campo nga ini ang nagalapa sa rules ng COA bangod ang SDO gid lamang ang magkahimo makauyat kag makadisburse ang cash advance para sa confidential funds. Ginklaro man sa COA State Auditor nga ang mga address nga nakabutang sa acknowledgement receipts ang Office of the Vice President ang nagatumod sa lugar kung sa diin ginhatag ang kwarta kag hindi ini ang address sang recipient. Base sa mga acknowledgement receipts nga ginflash screen sa Senate Impeachment Court, nakarecord sa mga transaksyon sa nagkalainlain nga lugar ang OVP, lakip na diri ang Masbate, Lawag City, Davao City, Agusan del Norte, Olongapo, Samar, Pangasinan, Coronadal City, Kalinga, kag Abra. Makita man sa dokumento ang pirma sang pay sa diin ibandiri ang wala sang may nakabutang nga pangalan.
18: At hindi na kayo nagbigay ng notice of suspension muna. Bakit diniretso ninyo sa disallowance?
17: Dahil nga po sa naging statement under oath ni Ms. Gina Acosta na ibinigay niya yung, na by the directive of BB Sara, binigay niya kay Colonel La Chica yung cash advance for CF, which is a violation po ng joint circular, making it irregular po.
16: Si Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan kag COA State Auditor Silin May Del Campo. Sa dugang pa nga balita national, pulo ang patay kag tatlo ang na-rescue sa landslide nga nagluntad sa Baguio City. Last 2:40 sang kagahon, Agosto 11 sang natapos ang retrieval operations matapos nga nakita ang ulihing nga biktima nga natabunan sa mga debris. Wala pa gin-release sa mga otoridad ang identity sa mga biktima amuman ang kondisyon sa mga nakaluwas. Matandaan nga Agosto 9 sang nagluntad ang landslide bangod sa padayon nga mamunog ang pag-ulan nga nagpahumok sang duta. Sa amuman nga adlaw, liwat nga wala nag-appear si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste sa subpoena sa National Bureau of Investigation may kaangtanan sa ginaaligar sex scandal plot ni ka-Executive Secretary Ralph Recto. Sa baylo, nagpadala ang mamalida sang duha ka mga abogado sa NBI National Capital Region Office. Ginpayag ni Attorney Gabriel Rondane Capunan nga ila gina-invoke ang kinamatarong sang kliyente sa paghipo sa diin sila ang nagsubmit sang affidavit. affidavit. Hugot man nga ginadenay ni Kapunan ang kun anuman nga involvement ni Liveste sa ginaligar nga tuyo pag setup kay Recto nga gina-refer bilang Little President. Wala man si Kapunan na kahibalo kung saan o si Liveste magabalik sa Pilipinas. Una nga ginpasapinas ang NBI si Liveste sang Agosto 6 apang ang mga abogado lang sini ang ginpakadto. Ginkumpirman man ni NBI Director Melvin Matibag nga upod ni Liveste nga nagpaluwas ang pungsod ang iailoy nga si Senator Loren Ligarda sang Agosto 2. Sa dugang pang balita sa tanan nga ahensya sang gobyerno, Department of Education ang may pinakadako nga allocation nga ginaduso sa 2027 national budget. Ini ang naglabot sa 976 billion pesos. Nagapangaduha ang DPWH nga may 644 billion pesos, ikatatlo ang Department of Health nga may 353.8 billion pesos, ikaapat ang DILG nga may 332.5 billion pesos, ikalima ang Department of National Defense nga may 328.8 billion pesos, Department of Transportation nga may 302.2 billion pesos, 261.7 billion pesos para sa agriculture, 241.6 billion pesos para sa DSWD, 176.5 billion pesos para sa CHED, kag 86.3 billion pesos para sa judiciary. Samtang ginaduso man ang 107.4 billion pesos nga pondo para sa flood control project sa idalom sang 2027 national budget. Sunod sa Department of Budget and Management, ipatuman ang mas estrikto nga screening agad malikawan ang irregularidad kag ang ginatawag nga ghost projects. Ginpahayag pa ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon nga dapat may baluan ang insakto nga lugar kag ang aktwal nga programa sang trabaho antes inipasulod sa National Expenditure Program. Plano man sang ahensya nga magamit sang compass system agad mas accessible sa publiko ang fund release information samtang itrack man ang project implementation sa transparency portal sang Department of Public Works and Highways. Lakip sa alokasyon ang 19.6 billion pesos para sa nagapadayon nga foreign assisted flood control projects kag 3.41 billion pesos para sa operation kag maintenance ang naga-exist nga flood control structures kag pumping stations sa Metro Manila. Inyo nabatian ang mga balita national sang Agosto 11. Sailo naman kita sa Balita International. Gintayog sang magnitude 7.4 nga linog ang western part sang Colombia. Ang epicenter sang linog ang yara sa San Jose del Palmar sa Choco kag may kadalungon nga 107 kilometers. Sa amuman nga adlaw, nagadiman si US President Donald Trump nga dapat magbayad ang Iran sa pagkapatay sa mga tao sa gera kag protesta sa pihak sang padayon nga tensyon sa Strait of Hormuz. Ini ang sabat ni Trump sa kaangay man nga demands sang Iran. Halin sang nagsugod ang gera sang Pebrero, masami nga mabatian sa statement ni Trump nga malapit na lang nila malabot sang Iran ang peace deal. Sunod kay Trump nga wala sila nagahinyo sang bayad sa damage nga ginahimo sang Iran kundi para sa mga civilian kag mga US forces nga nagkalamatay. Sa ilo naman kita sa balitang sports. Natala na nga magpasakop si Filipino tennis ace Alex Yala sa Cincinnati Open bilang 17 seed. Dako nga kahigayunan para kay Yala nga makabaton sang seeding sa WTA 1000 tournament antes ang palabutan nga US Open. Ini ang ikatatlong ation nga nakabaton si Yala sang seeding sa torneo halin sang nagpasakop sa Wimbledon kag nangin labing una nga Filipino nga nakabaton sini sa isa ka Grand Slam event. Wala na hatagan sang seeding si Yala sa Mubadala DC Open apang nakuha ang kampyonato matapos ginlutos ang top seeded nga si Jessica Pegula sa finals. Wala pa gin-release ang paghimuon nga draw sa Cincinnati Open apang inalauman nga liwat magkuha ni Yala ang first round bye. Base sa WTA pangunahan ni Arina Sabalenka ang Cincinnati Open bilang top seeded player kag pagasundan nanday Elena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff kag Mira Andriva. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat Katropang Bea Joy Subaldo. Kuwalta naman mga katropa ang mga balita sa Agosto 12. Papod ka Katropang Janre Bertes. Katropang Janre,
19: so,
0: go
19: ahead. So actually,

Agosto 12, sa mga balita lokal, tatlo ka bulan na nga halos kalaadlaw ang pagwa sang grid alerts sang National Grid Corporation of the Philippines. Sunod kay Mr. Regan Alcantara, ang spokesperson sang NGCP. Ginpayag ni Alcantara nga ini ang nagsugod sang Mayo 12 bangod ang mga dlagko nga power plants diri sa Visayas ang nagapaydalom sa schedule shutdown. Ang deficit sa supply sang kuryente sa Visayas grid ang ginabanta sa 500 top 700 megawatts kada adlaw kun kaisa nagalabot pa sa 900 megawatts pagigbahi ni Alcantara. Ginklaro ni Alcantara nga ang Department of Energy ang may order ilabi na sa second quarter nga wala kontani

0: balita, mismo si Presiding Officer Chis Escudero ang nag-ihom sang ginpamangkot ni Defense Counsel Attorney Kristen Ferrer kay COA State Auditor Sailin May Del Campo kung bala makabig nga fictitious ang kadlawan nga ngalan nga nakabutang sa acknowledgement receipts. Apang antes pa man nakasabat ang testigo, nagsiling si Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan nga misleading ang palamangkutanon. Suno pa kay Kapunan nga ang mga nakabutang kadlawan nga mga pangalan ang incidental lamang bangod ginbutang ini agud mahibaloan kung sa diin gingamit ang confidential funds. Nagsabat naman si Escudero nga dapat akuon na lang ni Kapunan nga nagkadlaw ini sa mga ngalan nga nakabutang sa acknowledgement receipt. Sa kaangot ka balita, antes nagbadayon sa cross-examination sa Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, nagmanifest ini nga kun mahimo, likawan ang paghimo sang side comments bangod wala ini sang lugar sa courtroom. Suno kay Ferrer nga lunsay mga abogado ang prosecution kag defense team kay nagakadapat lang respetuhon ang isa kag isa. Nagugat ang manifestation sa depensa sang na-capture sang media ang remarks ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan. Nagsabat naman si Presiding Officer Chis Escudero nga sa iya matandaan, ini ang gin-withdraw ni Kapunan. Ginsiling man ni Kapunan nga iya ginapasalig sa tanan nga siya ang mag-behave na sa pagpadayon sang trial. Sa dugang balita, ginsapuy na sang Senate Impeachment Court ang duha ka anay special disbursing officer gikan sa mga ahensya nga inapamunuan ni Vice President Sara Duterte agun magtestigo. Ini amo sanday former Office of the Vice President SDO Gina Acosta kag Edward Fajarda, ang SDO sa Department of Education sang si Duterte pa ang secretary sa DepEd. Sila ang masunod nga testigo sang prosecution team pagkatapos ang pagtestify ni COA State Auditor Sailin Del Campo. Ginpasapuy naman sang Senate Impeachment Court si House of Representatives Legislative Information Resources Management Department Director Maribek Pareha sa kaangay man nga rason. Sa dugang nga balita, ginreklamo ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season ang social media post ni Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan ang sa pagbaisay nanday Attorney Lorna Kapunan kag Defense Lawyer Attorney Christine Ferrer sa misleading question. Suno kay Season ang impeachment court ang court of decorum kag hugot nga ginadumlian ang participants kag pagkomento sa kaso base sa rules of impeachment. Naghingyo pa si Lead House Prosecutor Jervil Luestro nga i-recognize si Attorney Digutan apang wala gin-grant ni Presiding Officer Francis Escudero ang request. Suno kay Escudero nga naghingyo siya sa clerk of court nga i-monitor ang public statements sa mga councils of the parties kag nakita nga ang kada isa ang nagasobra na. Angot diri, mahimo ang Presiding Officer sang ruling, warning kag order sa masunod nga trial Agosto 17. Sa ilo kita sa balita international. Patay ang apat ka mga crew members sang ginatake sang Houthis ang cargo ship sa Bab el Mandeb Strait sa Red Sea. Ginkumpirma sang US military nga ila ginbombahan ang container ship nga tuyo mag-agi sa Iranian port. Napatay man ang duha ka Yemen rescuers gikan sa anti-Houthi military group sa Bab el Mandeb attack suno sa Coast Guard sang Yemen. Sa tiyon nga magkumpirma ang napatay sa barko nga Tihama, ini ang labing unang fatalities aboard sa Houthi strike umpisa sang nagsugod ang gyera sang Pebrero 2026. Ang shipping sa Bab el Mandeb Strait kag Red Sea ang nagnubo sa 50% umpisa sang nagsugod ang pagpang-atake sang mga Houthi sa mga barko halin sang 2023 to 2025. Sa dugang nga balita international, ginpalupok sang North Korea ang ballistic missiles padulong sa sidlangan nga baybayon sang Korea Peninsula adlaw antes ang major joint military exercises sang Seoul kag Washington. Ginlunsar ang missile gikan sa Wonsan area sa East Coast sang North Korea pasado la sa isa aga Agosto 13 anom kaadlaw matapos nga nagpalupok ang nasambit nga pungsod sa ballistic missiles sa among man nga lugar. Agosto 17 to 27 natala na nga ang military drill sang South Korea kag US sa diin tinutuyo diri nga mabatuan ang nuclear kag weapon capabilities sang Pyongyang. Sini nga tuig makapila na ka beses nga nagpatigayon ang North Korea sang series of tests lakip ang short range ballistic missiles, artillery rockets, kagiban pa nga mga tactical weapons. Hugot naman nga ginakondinar sang South Korea kag Japan ang ginhimo sang North Korea. Sa ilo kita sa balita hinampang, nagapipara na ang Padel Pilipinas para sa ila labing una nga pagpasakop sa Asian Games sa Nayoga, Japan sa Setyembre. Ang kupunan nga bag-o lang nagpangibabaw sa 2026 Asia Pacific Padel Cup ang naga-training sa Madrid, Spain. Suno kay Jeff Cheng, presidente sang Padel Pilipinas Pilipinas nga historic para sa grupo ang pagpasakop sa Asian Games. Nagapakita lang inisuno kay Cheng sang madasi nga paglapta kag pagdamo sang sports events sa Asia. Ang padel ang isa ka sa isang racket sports nga combination sa mga elements sang tennis kag squash. Ginampang inisang doubles sa enclosed nga glass and mesh court nga 1/3 kag kadakoon sa standard nga tennis court. Ginagamit sang players ang solid perforated nga padel kag low pressure nga bola. Nabatian ang mga balita sa Agosto 12. Bantayan ang mga balita sa Agosto 13. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang John Ray Bertiz, XFM News.
1: Maraming salamat kay Katropang John Ray Bertiz. Di rin makita makatropa sa balita sa Agosto 13. Upon kay Katropang Mario Ilonggo. Katropang Mario, go ahead.
2: Agosto 13, sa balita lokal, Agosto 25, special non-working day sa Iloilo City. Gindeklarar ni President Ferdinand Marcos Jr. nga special non-working day sa Iloilo City sa Agosto 25. Iniangos sa 89th Charter Anniversary sang syudad. ICTTMO nagbutang sang lubid o konbakal sa atubang sang Hall of Justice sa pagdumili sa jaywalking. No jaywalking sa atubang sang Hall of Justice sa Bonifacio Drive, Barangay Danao, Iloilo City proper. Nagbutang ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sang lubid o konbakal sa area agud malikawan ang pagtabok sa pedestrian nga wala sa lugar. May nagabantay nga personnel sang TTMO agud magsaway sa mga naga jaywalking. Mahimo nga magtabok sa gindisignar nga pedestrian lane malapit sa main gate sang Hall of Justice. Nahibaluan nga masami may nagakabunguan nga nagatabok sa area kag nakalabot ini sa city government. Suno kay Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna, chairman sang Committee on Transportation, marequesta sila sa Department of Public Works and Highways nga magbutang sang rumble strips sa lugar. Mahigko nga tubig nga nagatubod sa gripo sang Villa Patria Townhouse sa Lapas, ginareklamo. Ginlaragway nga maitom kag may parasite sang homeowner sang Villa Patria Townhouse sa Lapas ang tubig nga nagatubod sa ila gripo sa reklamo ginpalabot sa XFM. Sulo sa tagreklamo, kinahanglan pa nila nga magbutang sang tela sa gripo agod masala kag hindi magupod ang higko kag parasite nga nagaupod sa tubig. Madugay na nga concern sa mga homeowners apang wala sang nagapangisog agod magpalabot sang reklamo. Bukas ang XFM Iloilo sa management sang Villa Patria Townhouse agod magsabat sa reklamo. Governor Arthur Defensor Jr. wala pa sang desisyon kung pabor o kung hindi nga iatras ang barangay kag SK election. Wala pa sang desisyon si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bala pabor o kung hindi siya sa pagpaatras sang barangay kag SK election sininga Nobyembre. Suno sa gobernador, iya ginatugyan sa wisdom sang Kongreso kung ano ang ila desisyon. Sa naibaluan, nag-file si Senator Chis Escudero sang hagna nga nagapostpone sa November 2, 2026 Barangay and SK election sa baylo ini ang patigayunon sa unang Lunes sa Nobyembre 2028.
3: For me, kung matayon, maayuman. Kung ipospon, maayuman. So, kaya nga naman, kung wala sa election, mag-win-win na lang ang bagay, why you think this out? Pero why magkita ko sa exacto yung sinanda nga depends if you live up the wisdom of Congress. Ano ang pananaw na nga maayos sa ambigusipon. Ang advantage.
2: Sa Balita Nasyonal, Private Prosecutor Armando Ligutan nagpamalibad sa pagdilit sang iya kontrobersyal nga FB post. Nagpamalibad si Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan sa pagdilit sang iya Facebook post sa din iya ginpahayag na ang misleading questions ang wala ginapahanugutan sa tiyon sang cross-examination. Nagapanindugan si Ligutan na ang iya post ang wala sang bad faith o kun malisya. Matandaan nga sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sang Agosto 12 ginreklamo ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang post ni Ligutan. Kampo ni BP Sara nagfile sang motion agud ibasura ang kaso nga grave threats nga ginfile batok sa iya. Nagfile sang motion ang kampo ni Vice President Sara Duterte agud ibasura ang kaso nga grave threats nga ginfile batok sa iya. Ginkonpirmar ini mismo sang Department of Justice. Ginhatagan sang korte sang lima ka adlaw ang prosecution para mag file sang sabat sa motion. Nagugat ang reklamo sa ginaligar pagpamahog ni Duterte sa pila ka mga opisyal sang gobyerno. DOJ nabato na ang extradition request para kay Pastor Kibuloy. Ginkonfirmar sa Department of Justice na ilan na nabaton ang formal request sang Estados Unidos para sa extradition ni Kingdom of Jesus Christ o kon KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy kag duha pa sini ka mga kaopdanan. Ginareview na sang ahensya agod madeterminar kung bala masunod ini sa extradition treaty kag sa extradition law sang Pilipinas. Suno kay Chief State Counsel Dennis Chan, duha ang posible opsyon sang Pilipinas ang padayon nga pag-file sa petisyon para sa extradition ni Kibuloy o kon pabayan nga matapos ang hearing sa local case sini. Senator Lacson luyag pataason ang retirement age sang PNP, BJMP kag BFP sa 57. Luyag pataason ni Senator Ping Lacson ang retirement age sa mga personnel sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP, Bureau of Fire Protection o kon BFP. Halin sa 56, luyag sang senador nga ini ang mangin 57. Sa idalom sang Senate Bills 2395 kag 2396, ginpahayag ni Lacson nga ini ang nagapahanugot sa tatlo ka mga ahensya sa pag-retain sang expertise, leadership kag institutional knowledge sa mga senior officer samtang sila ang ginahatagan sang mas malawig nga tiyon sa pagpasa sini sa mga mas bataon nga personnel. Para kay Lacson, ang proposed measure ang inline sa adjustment sang compulsory retirement age sa mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines. Ang mga personnel nga may less than 1 year sang service, kadungan sang effectivity sang daye, ang may option sa pag-retire sa edad nga 56. Kung nahibaluan sa subong, may 230,410 ka mga uniform personnel ang PNP, 26,000 ang BGMP kag 41,286 ang BFP. 2,000 pesos nga bulanan nga pension para sa mga senior citizen ginaduso sa Kamara. Ginaduso sa Kamara ang hagna nga himuon 2,000 pesos ang bulanan nga pension sa mga senior citizen salin sa 1,000 ka pesos. Tinutuyo sa din nga mapaambit ang benepisyo sa mga SSS kag GSIS sa pensioners nga nagabaton sang 10,000 pesos panubo kada bulan. Luyag man magtukod sang automatic periodic adjustment para sa social pension base sa inflation. Base sa data sang Philippine Statistics Authority, mayar sang 9.85 million ka mga senior citizens. Kamara, ginaprobahan ang libreng high-speed wifi para sa mga estudyante. Ginaprobahan sang Kamara sa third and final reading ang measure nga nagahatag sa mga estudyante sa public at private higher institutions sang libreng access sa digital textbooks kag free high-speed wifi sa mga campuses. Ang House Bill number 9532 ukon ang Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act nagatinutuyo sa pagsabat sang inequality sa access learning materials kag masaligan nga internet connectivity. Sa idalom sang bill, ang National Academic Content Repository ang i-establish sa idalom sang Commission on Higher Education in partnership sa Department of Information and Communications Technology kag Higher Education Institutions. Magahatag ini sa mga estudyante kag faculty sang free online access sa digital textbooks, lecture videos, syllabi, research sa papers kag bukas nga educational resources sa nagakalain-lain nga disciplines. Balita International. Death toll sa linog sa Colombia, 265 na. 265 ang patay, 496 ang missing sa linog sa Colombia. Bangod sini, nagpasalig si Colombian President Abelardo de la Espriella nga mag-set up sang emergency fund agod makabulig sa pagtukod sa mga hospitals, eskwelahan, balay kag mga infrastruktura nga naguba sang linog. Gindeklarar man ni Espriella ang economic emergency sa pungsod bilang sabat sa mga damages na gintugas ang linog. Apang wala man sini ginatag kung ano nga mga tikang ang sakop sini. Nagpaandaman ang nasambit nga ospital sa posible aftershocks. Padel Pilipinas nagapreparar na sa pagpasakop sang Asian Games sa Japan. Nagapreparar na ang Padel Pilipinas sa ila 11 nga pagpasakop sa Asian Games sa Nagoya, Japan sa Setyembre. Ang kupunan nga bago lang nagpangibabaw sa 2026 Asia Pacific Padel Cup ang nagatraining sa Madrid, Spain. Suno kay Jeff Ching, presidente sang Padel Pilipinas, nga historic para sa grupo ang magpasakop sa Asian Games. Nagapakita lang inisuno kay Cheng sang madasig nga paglaptak at pagdamo sang sports sa Asia. Ang padel isa kasahi isang racket sport nga kombinasyon sa mga elements sang tennis kag squash. Ginhampang inisang double sa enclosed nga glass and miss court nga one-third ang kadakuon sa standard nga tennis court. Ginagamit sang players ang solid perforated nga padol kag low pressure nga bola. Nabatian ang mga balita sa Agosto 13. Bantayan ang mga balita sa Agosto 14 para sa XFM 100.7 Iloilo. Mario Hilongo, XFM News.
1: Maraming salamat kay tropa Mario Hilongo. Ang oras sa 7:11, dire kita makabalik sa katapusan nga balita. Agosto 14 aton ibadoon na pagi kay katropang Jansen kay Sustomo. Katropang Jansen, go ahead.
4: Agosto 14, sa mga balita lokal, wala pa makaistablishar sang makusog nga argumento ang prosekusyon angot sa issue sang misuse ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte suno kay anay Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Challenging suno kay Tupas para sa prosekusyon bangod ang tanan nga findings ng Commission on Audit, ang preliminaries gid lamang, hindi pa final kag mahimo pa nga mag-appeal. Isa pa karason nga ang ginhimo sa ahensya ang compliance audit kag hindi fraud audit. Bangod sini, mabudlay nga pamatud-an ang misuse kag misappropriation kung limited lang sa documentation o kung paper audit ang basehan. Pakigbahin ni Tupas nga siya ang nagahulat pa sang iban nga ebidensya. Pagtanaw ni Tupas nga wala pa sang finality ang tanan nga ginahaboy nga akusasyon sa Vice Presidente. Inibangod nga mahimo pa si Duterte nga maka-appeal sa duha ka notices of disallowance. Dugang ni Tupas nga may mga remedies ang Office of the Vice President bangod wala pa na establishar conclusively nga may misuse sa bylaw, mayara lang sang kulang nga mga dokumento. Ang mga aliases nga gingamit sang OVP sa acknowledgement receipts ang wala man ginflag sang COA.
5: So far, wala pa ka-establishar ang prosecution sang makusog nga kaso sang misuse or misappropriation sa confidential funds.
1: Mm-hmm.
5: Siguro ibutang tanga very very challenging sa prosecution kay number one, ang tanan nga findings ng COA, kaya ang basis na COA audit, are only preliminaries. Wala pa mag-final, appealable pa. Akag ang ikadua, this is only compliance audit and not fraud audit. But silingon, ang tanan nga audit dire, nga ebidensya sa prosecution, paper audit lang or documentation lang, confined lang sila. Kag wala nagkadto sa field, kag nag-imbestigar ang COA. So which means nga mabudlay i-prove ang misuse kag misappropriation kung limited lang sa documentation base or paper audit lang. So far amo na ang gakatabo and we are still waiting. Kay sige pa man ang Article 1, we're still waiting sang the ibang ebidensya pa sang prosecution.
4: Nabadian ang kabayan sang pagpahayag ni former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Samtang, kulang pa sa ebidensya ang Article 1 sang Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte o kung ang aligasyon angos sa misuse sang confidential funds. Inisuno kay anay Congressman Junjun Tupas nga lead prosecutor sa Corona Impeachment. Ang pamangkot suno kay Tupas kung ano ang natabo sa kwarta agud nga mahibaluan kung ini ang impeachable offense. Para kay Tupas nga kinahanglan nga pamatud-an sang prosekusyon amo nga kun mayara bala sang misuse nga natabo.
5: So kun ang actually dapat ang i-prove sang prosecution is may misuse nga natabo. It's not just the mere violation because we know there's violation. Probably may mga administrative da nga violation to return the money. Pero ang question is impeachable bala ina. So far based on the evidence, kulang pa ina para sa akon para mahambal ta ka impeachable offense ang Article 1. So, verbatim sa ila, subukin na present ng evidence ang prosecution.
4: Nabadian ang kabayan sang pagpahayag ni former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Samtang, hindi lang basta dokumentasyon ang ipresentar sang prosecution sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte suno kay anay Congressman Junjun Tupas. Sa pagtanaw ni Tupas, ang tanan nga mga witnesses kag ebidensya nga ginapresentar sang prosecution ang napresentar na sa House Squad Committee hearing amuman sa House Committee on Justice. Ang ginatanaw sa subong kung may bag-o bala nga makalink
6: o kung mapresentan nga recipient nga nakabutang sa acknowledgement receipts nga ginpasas ang Office of the Vice President nga wala nakabaton. Ini ang ginahulat. Bangod paper audit kag documentation pa lang sang COA ang ginapresentar sang prosecution para kay Tupas nga dapat wala lang ginahaom-haom ang offense. Sa bylaw ini ang ipresentar nga klaro kag sa convincing fashion o kung sa pamaagi nga makakibot sang sensibility sang tawo kaangay sang magnitude sa natabo sa flood control scandal.
5: So kung wala kung napresent na nila kag wala ka baton, then they will have a case. Sa impeachment case. Pero sa subong ginahulat pa na. Kay puro lang paper audit kag documentation pa lang ang ginapresent nila based on COA audit. Ginahulat pa sa prosecution na because para sa ako no. Katropang Josel, because of what's happening in our country today, nga itong SONA 2025, naging bulgar ni Presidente ang trillions of corruption sa mga officialista, doon nagtaas ang threshold sa impeachable as ang impeachment eh. Do kinanglan daw same magnitude sa ito. Hindi, dapat wala talang ginahaum-haum ang offense. No? Dapat you should present it in clear and convincing fashion. In a way nga ma-shock sa aton nga sensibilities in the same magnitude or at least similar sa natabo sa flood control for it to be considered as an impeachable offense.
6: Nabadian ang kabayan sang pagpahayag ni former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Samtang concern para sa prosecution ang pagnubo sang interes sang publiko sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa no kay ani Congressman Junjun Tupas nga lead prosecutor sang corona impeachment. Ginpahayag ni Tupas nga kinahanglan mayara sang strategy ang prosecution agud nga mahold ang interes sang tawo. Sa pananaw ni Tupas nga ang pagkadula sang gana sang tawo ang bangod ang tanan nga ginatalakay sa subong ang nabatian na sang una kag posible nga bangod ang House of Representative ang isa ka damage institution. Ang miyembro naman sang Senado nga nagatindog bilang impeachment court ang nagapangatubang sang aligasyon angot sa massive corruption nga wala man sang una sa tion sang corona impeachment. Dugang ni Tupas nga kung tani tapuso na ini bangod manog 2027 na kag magasulod na ang tion sang eleksyon. Isa man karason nga nagadugay ang trial mas nagapabor sa defense.
5: Siguro sang first week they were, no? Some first week siguro sa trial, day 1, 2, 3, ara pang interest ang tao. Ay, ugay naman tong corona eh. During the time of corona, at least ako na feel ko to yan ang tao, ara gitutugid, no? From start to finish. Pero pag drag on na sini, pag drag on na nila nga daw, wala sang ginatawag tablang shock and awe to ng mga evidence. Hindi nga according sa akin, pero according sa mga iba na nag-monitor, doon nag-away ng, doon ang interest, no? Doon nagnubo na, doon wala na nagkadulaan ang interest. So this will not be good for the prosecution. So kung wala interest ang pumuluyo, nagalantaw sini, then medyo may concern ina. It's a concern nga sa prosecution. Na kinanglan sila mag kinanglan may ara silang strategy para ma-hold nila ang interes ng tao.
6: Nabadian ang kabayan sang pagpahayag ni former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Samtang, madamo ang nagakabalaka ng mga residente sa Barangay Abilay Sur Uton bangon sa ginaplano ng pagpatukod sang data center facility. Sa Facebook post sang Sanggunian Kabataan Barangay Abilay Sur, nakalatag ang mga kaayuhan kag posible hindi maayong epekto sang proyekto. Samtang, arestado sa entrapment operation sang Anti-Cybercrime Group o kon ACG ang 22 anyos nga babayi nga nagapangtakod sang DIY braces sa distrito sang Haro. Sa impormasyon, may mini clinic nga ginpahimo ang suspect. Sa kalensto sang DIY braces, 3,000 pesos ang bayad nga ginasukot ni alias Maymay. Hindi dentista ang suspect kag wala man ini nag-eskwela sa pagka-dentist. Magapangatubang si alias Maymay sang kaso nga paglapas sa Philippine Dental Act of 2007. 200,000 to 500,000 pesos ang multa kag mahimo pa mapres preso tubtob sa 5 ka tuig. Samtang sa mga balita nasyonal, ginpasangkad ni President Ferdinand Marcos Jr. ang social protection coverage sa government contract of service kag job order workers, pinaagi sa voluntary deduction sa ila compensation para sa contribution sa Social Security System kon SSS, PhilHealth kag Pag-ibig Fund sa Administrative Order number 43. Ginamanduan ang tanan yung mga ahensya sang gobyerno nga i-facilitate ang voluntary deduction kag remittance sang prescribed contributions sang contract of service kag job order workers subject sa prior consent sang trabahador. Covers ang pulisa ang mga COS kag JO workers sa tanan yung government departments, agencies, bureaus, offices kag instrumentalities. Lakip na ang government-owned kag controlled corporations o kung GOCCs kag state universities and colleges o kung SUCs. Kilinggan nyo man ang mga local government units nga mag-obserba sa provisyon sang order. Samtang sa mga balita international, gina-verify pa sa Department of Foreign Affairs ang ginapahayag na pagka-aresto sa masobra isa kagatos kay mga Filipino sa China. Baso sa DFA, nga sila naka-coordinate na sa Philippine Embassy sa Beijing kag sa Consulate General sa China sa pagpatod sang nagalaptang impormasyon. Ginpasiguro sang ahensya ang due process ang i-observe kag magahatag sang consular assistance sa mga apektadong Filipino kung kinahanglan. Sunod sa DFA, nga ila ginarespeto ang sovereign rights ng China sa pag-enforce ang immigration laws. Apang enforcement ang kinahanglan nga i-carry out kasunod sa due process kag sa establish nga legal procedures. Nagapadawagan ang ahensya sa Chinese authorities sa pag-safeguard sang kaayuhan sa mga Filipinos kag gilayon kun tani nga magpahibalo sa Foreign Service Post sang Pilipinas angot sa pag-aresto kag detention nga consistent sa Vienna Convention sang Consular Relations kag sa 2013 Philippines-China Consular Agreement. Samtang may bastante nga assets ang US military agun nga maintain ang naval blockade sa Iran sunod kay Defense Secretary Pete Hegseth. Ginasuwestiyon man ni Hegseth kay US President Donald Trump nga ang US military ang mahimo mag-apply sa economic pressure sa Iran tubtob nga wala pa sang negosasyon. Pahayag ni Trump nga US ang may control sa Strait of Hormuz. Umpisa sa nagsugod ang giyera sa Pebrero 28, ginsirado sang Iran ang strait nga ginaagyan sa mga barko nga may karga nga mga petroleum products. Nagpatuman ng US ang naval blockade sa mga Iranian shipping kag ports bilang proteksyon sa tanan nga mga barko. 10,000 ka mga militar sang US ang na-deploy halin sa nag-umpisa ang giyera, lakip ang 20 ka mga warships. Samtang sa balita sports, nag-retire sa National Basketball Association o kung NBA ang ginakabig triple-double king nga si Russell Westbrook ini matapos ang 18 katuig sa liga. Base sa report nga mas ginpili na lang sang veteran point guard ang pagretiro sa piyaksang pila ka mga offers para sa 2026 to 2027 season. Nalakip sa mga nag-offer ang mga kupunan sang Washington Wizards kag Sacramento Kings. 2008 sang napilian si Westbrook bilang ika-apat nga overall draft pick sang anay Seattle Supersonics kag karon mas kilala bilang Oklahoma City Thunder. Naghampang si Westbrook sa Thunder sa sulod sang 11 ka seasons kaupod sa ni Kevin Durant kag James Harden. Nadala sang tatlo ang Thunder sa 2012 NBA Finals apang ginlutos sang Miami Heat. Ginauyatan sa karon sang 37 anyos nga si Westbrook ang record sa Thunder bilang career leader sa points, rebounds, steals kag assist. Nahimo sini ang record sang 2016 to 2017 season matapos nga mag-average sang 31.6 points, 10.7 rebounds kag 10.4 assist per game. Ginpasidungan si Westbrook sang Most Valuable Player Award bangod sa record. 2019 sa nagsilo siya sa Houston Rockets, 2020 sa Washington Wizards, 2021 sa Los Angeles Lakers, 2023 sa Clippers, 2024 sa Denver Nuggets, kag 2025 sa Sacramento Kings. Kung sa diin nag-average siya sang 15.2 points, 6.7 assists, kag 5.4 rebounds. Ginauyatan ni Westbrook ang ikalima nga pwesto nga may pinakamadamo nga career assist, kag nagapanguna sa pinakamadamo nga triple-double sa bugos nga liga. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
1: Maraming salamat kay Katropang Janzin Crisostomo na batihan mga katropa ang Express Balita Weekend Edition na standby na sa masunod na programa ang Bolsa Ipon kay Katropang Emerson Labadilla. So ang ining Express Balita Weekend Edition dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold Herbal Capsule Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borz Tibor Morales, XFM News.
7: XFM. Mga katropa,

0: XFM. XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
4: Ang hita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
5: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jess, ang online manager ng TeenJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Class Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro, isa
1: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
5: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
5: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibig

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Sister
1: Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ugod tubig sa nawad daw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Makalage na ko!
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM.

ka Manay Daya nga aga syudad gag probinsya sang Iloilo kag subugman probinsya kang Antique. Welcome na rin dyan sa aton kapag pangalagad sa programa Bulsay. Subong adlaw mga katropa kang Domingo. Kada Domingo, mangin kaupo ninyo si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Agosto 16 na kita kadyang adlaw, ha? 2026. Dasig lang, no? Tiranda lang kaadlaw ang aton nga hulaton. Nagapaminta na mga katropa si Jose Marichan.

nga pagdapya kadya kang maramig nga hangin katropang Alex. Din kabahan gabayin sang kalibutan, sarang ninyo kami nga malantaw. Pinaagi mga katropa sa Facebook page sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7, kag sa YouTube channel nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag amo man sa Antique, no, 93.3 XFM Antique, nga Facebook page, kag YouTube channel. Mga katropa, daw manayanaya gawang aton nga bugtaw, hidlaw man tanga magbugtaw mga katropa sa adlaw kang Domingo, nga daw gabutlak gawang haring adlaw. Although nga may gamay nga grugalom sa aton nga kalangitan, pero ti at least may patimaan nga magasirak si adlaw. Unlike sang nagligad mga katropa nga mga sinimana, nga daw lunsay do lang kita, uran nga uran. Kag may aman pa nga buhawi di sa syudad sang Iloilo. Mga pirang barantayan nga balita diri sa aton gapag pangalagad. Ang bata ni Mayor Ray Grabato sang Mina mga katropa, ginakabig most wanted fraudster or fraudster mga katropa sang Federal Bureau of Investigation o FBI dito sa Amerika. Di may ginpagwa ang FBI mga katropa ang impormasyon angot sa dyang ginatumod nga Ilonggo. Bangod sa conspiracy to commit securities fraud, conspiracy to commit wire fraud kag conspiracy to defraud US with respect to tax. Di ginaaligar nga may partisipasyon mga katrupa ang anak ni Mayor Grabato nga si Ray Grabato the second. Kag ginaaligar nga may partisipasyon niya sa pagbiktima sa ginabanta masubra 2,000 ka mga investors. Lakip ang ginatos ka mga investors rito mga katropa o dito sa may New Jersey. Sa diin ang ginabanta rin dyan mga katropa nga kantidad nga involved masobra 650 million US dollars. Halin tunga-tunga kang February 2018 tob-tob January 2022. Yang FBI may kaangtanan kajama katropa nagtanyag nga kang padya mga katropa nga $150,000 sa makatudlo o kon sa makatudlo nga magaresulta sa pag-aresto kag subugman pagka-convict ni Ray Grabato the second. Anak ni Mayor Ray Grabato kang Mina. Pero galing tindi pa man niya guilty. O garing kay may patong karon ng ulo niya dito sa Amerika. Kaga mismo ang FBI ang nagpagwa sini mga katrupa. Sining reward money nga inyo. Nga kon i-convert mo ining $150,000 mga katropa nga reward equivalent ini sang 9.2 million pesos para sa makahatag mga katropa sa impormasyon nga magaresulta sa pag-aresto ni Ray Grabato the second. Madumduman tani ang naglupok maning balita sa dono. I think to mga
2022 gito. Pero galing nagpamalibad ni maghatag statement ang pamilya ni ang pamilya Grabato, no, kay ti sila dira ang nagapungko, no, bilang mayor ang mag-asawa nga Grabato. Dumduman ta panis pihak pagita ni nga Waragwagan nga naglupok na ning balita sa una. Kag why pa man ni conviction gid ah. Pero ti amo ni balang kon ing kaso nga madakpan si Rig Grabato the second, di may posibilidad mga katrupa nga base kon ipadala ini sa Amerikabla. Kaya ang masubo kay sa statement diri nga ginpagwa man kang kampo ni Grabato nga ginhatag mga katrupa sa mga katapos ang media. Nga ini ang nakaagi gli stroke kag half paralyzed ang lawas kag nagapatigayon sa pagpabulong karon. Kag I think ari sa di sa kuano, ari sa di sa aton sa Pilipinas ining si Rey Grabato the second. Pero ti ang kaso nga ini nga ginapangatubang niya mga katrupa dito ini natabo sa Amerika. Amo ini mga katrupa nga ang FBI nagpagwa kadyang notisya mga katrupa nga nagalakip bilang most wanted fraudster mga katrupa ining si Grabato. O perte man o. May kang tanan kadya mga katrupa ang kampo ni Rey Grabato the second nagpagwa man kang sabat. According sa kampo ni Grabato, wala sila sang nabaton nga official notice. So mon o kon iban pagid nga mga legal process

official statement sang pamilya, ginpahayag nanda nga why sanda pa sang nabaton nga official notice halin sa gobyerno kang Pilipinas kag Amerika kag dugang pagid sang pamilya Grabato nga karon ining bata nila nga si Ray Grabato II naga-recover pa lang sa severe stroke kag partially paralyzed. Gani limitado ang iyang paghulag kag bisan ang paghambal niya kag ang cognitive functioning. Amo dya nga daw gaburubatyagin ang pamilya Grabato sini. Kita na to nagligad nga adlaw si Mayor Ray Grabato gani sa kwan sa SM City. Magaling tibay edad-edad naman si Mayor Ray Grabato, no? Pero gajaging ni kag permig exercise Mayor Ray Grabato mo. Kasi hungod nyo man bala nga magpagamay-gamay, bla. Isang una, pwerte ni ka dako ni Lawas Mayor Ray, no? Di ba? Nag-astig pa ang balon, eh. So, bata niya ni mga katrupa ang nalista sa most wanted fraudster mga katrupa kang FBI. Pero di man yung masubo mga katrupa, maburubudlay ini sa part kang pamilya Grabato, ilabi na gid sa ilang bata nga si Ray Grabato II. Bangod, nakaangkon gali niyo, nag-suprer kang severe stroke, kag paralyzed mga katrupa. Partially paralyzed ang lawas niya. Gani hindi kulag gawa. Limitado ang paghulag niya. Nabudlayan sa paghulag mga katropa. Kag bisan paghambal niya gani, apektado kag pati ang cognitive functioning niya mga katropa. Apektado. Imanaan mo man gadaan kung na-stroke ang isa katawo, no? Ilabi na gid kon may blood clot ka sa utok. May posibilidad nga ini ka kulag or ma kwad ka ganiya, bilog nga lawas mo, ma posibleng ma paralyze o kon half body mo paralyze. Kag pati ang imong paghambal kung isa apektado, ini ka kahambal. Dibla? Depende kon din nga side sang utok mo ang apektado. Di ba nang mabudlay galing kay ti hindi siya makahulag, hindi siya makahambal mayo, hindi siya kay ti partially paralyzed siya. Matapos nagsuprer ka diyang severe strokes ang I don't know kung kasano ni na tabo pero ti naglanog na ning daan before pa nagwa ning official statement mga katrupa kang pamilya. Pamilya Grabato. Ang ginpagwa sang pamilya Grabato nga statement angot sining ginapangatubang kaso sa ila sining bata dito sa Amerika. Batian tanen ni ang mga istorya nagligad nga na stroke ining bata ni Mayor Grabato. Pwede ang part diri sang ila mga katrupang nga statement nga ginpagwa mga katrupa ay ginagapangabay sila nga ti kay Wyman official notice o kon legal process nga ginserbi sa iya o kon sa matiglawasang sa ilang tiglawas mga katropa, tingin na pagkamaayon nilang alikawan ang pag-speculate o kung pag-debate angot sa sining kaso nga ini. Ang part sang ilang statement should any official notice or legal process be duly served, the matter will be addressed through the proper legal channels in accordance with applicable law and with the assistance of counsel, Mr. Grabato's medical condition and the ability to meaningfully participate in any proceedings will likewise be appropriately documented and addressed through the proper legal process.

Mr. Grabato remains entitled to due process and the presumption of innocence unless and until guilt is established in accordance with the law before a court of competent jurisdiction. Kamaning kabahin kang pahayag sang kampo ni Grabato. Di way pa man din nagkakaulugan nga guilty gining bata ni Mayor Ray Grabato nga si Ray Grabato the second. Sa pihak sining pagpasaka sa kaso kriminal dito sa iya sa may Estados Unidos. So, ang inyo kang pamilya sa publiko nga likawan ang pag-speculate, pagparaptas ang sala ng impormasyon kag premature conclusions nga nagabase lamang sa report online. Kaya ang impormasyon nga sa impormasyon nga ginpagwa kang FBI mga katropa nasaad kag nalista ini mga katropa nga wanted ang ining Ilonggo. Ang bata ni Mayor Ray Grabato nga si Ray Grabato the second bangod sa conspiracy to commit securities fraud, conspiracy to commit wire fraud kag conspiracy to defraud the US with respect to tax. Diyan mo diyang kaso ang ginapangatubang mga katrupa dito sa Amerika. Pero gani, hambal ta gani, hindi pa ini guilty ining anak na ni Mayor Ray Grabato, ining si Ray Grabato the second. Bullseye! Ay ang mga impormasyon ganini nga nagaguruwa, no? Nga daw nagamitan ng iyang nga pangaran. Roti lang tawo naton mga katrupa. Kay dugay na ni mga katrupa ang kaso, no? Kag lumupok na ni Santo, pagaring ti daway na din nagpagwa statement tagligad ang pamilya Grabato, no? I think daw mga 2022 man ini kag lumupok ang ining balita nga ini. Yabi ta gani kun wala na ni. Pero kibot kita mga katropa nga sang nagligad gani nga adlaw gumawa ining report mga katropa nga mismo ang FBI ang nagpagwa sining listahan mga katropa kang most wanted. Do sundanay kag dungan-dungan sila ni Kibuloy, no, sa ginpagwa tublang kag FBI man bla partis ka, sa kaso ni Kibuloy dito blas Amerika. Kag iban pagid mga katropa nga mga Pilipino nga may mga kaso dito sa Amerika. Sige, at least nabatian man ang side kang pamilya Grabato. Angot sining kasong ginapangatubang mga katropa sa ilang anak nga si Ray Grabato the second. Daway man gid nagmanggaranon gid sa Ray Grabato, no. Di ba? Pero di bata niya ning nagapangatubang mga katropa sa kaso dito. Anyway, tawuan na manikang higayon mga katropang anak ni Mayor Ray Grabato nga matubang ning kaso nga ini. Pero galing tiway pa man sa mga nabaton sandadi nga mga legal notices, oh. Alin sa gobyerno kang Pilipinas o kung Estados Unidos. Sa online lang, nakita ining lista mga katropa, ining listahan kang FBI na nagatumod mga katropa kanyang wanted person dito sa ila. Kag may reward money pang nakapatong sa iyang ulo. Sa makatudlo mga katropa kung diin kag subong man sa makadulot mga katropa or